0: Nsubiro chitege. Chobona mbawe chiti babantu abo. Mzee mungere busemba tya nkwende ino. Ni mama ni mama wange dada wa Juma nkwende ino. Chemvo kobo chitege. Kati awa watu ina basima.
1: Ino basima.
0: Kuchemvo kukoba.
1: Baba ni mama mwe balokuwa.
0: Abo. Abo. Bana. Bali basobola. Singa bali bantu bandi bali basobolo obulambo ayo singa. Singa ni DJ Fanta simumwe disaje. But ba making okubona ngo obulamu nga featured yange jam mesu.
1: Twesto yanze yu.
0: Era big up. Era buli babazira abe busembate nabazira bandi omutukange busembate akushere mbuze ngamze mungere. Muwaye muku naye. Abakobere kwengerije yija tambuze obulambo ni family. Abazira abandi.
1: Ngerijage mamu ebintu.
0: Ebintu babigema ize. Msa double chimachi ina aini sente. Msa de dini liliwo. Chimu buli chimu asobola oko buli chimu nga bwenku inongwe.
1: Yes sir.
0: Anja kuwaira. Ai ngabana mama mbenda. Ino ni muzayi mbenda ino bali kuonenda. Chemu ke chikubaze munamani.
1: Bawangale.
0: Bakota ya abantu wakati baganika.
1: Bibi yangu.
0: So mama na dada tajira nkwenda ino. Mzee wangu mzee mungere mpende ine busemba ti abantu abena malemba mu byabo so aha anga mayo allo
2: kula msiza
0: nzana kula mwisa
2: kula faize na mwendwa
0: wewe kuwere wewe bale kuulilisa
2: usimye mzee yeye bale
0: umusimye
2: uno tusimanga ku
0: mwemba sima bulikasera Bezo kale bana baulisa bange mbasima bulikasera yeah. Atukaenda okuba wano Aisha Kivumbi eingire mu studio
1: alina okwida somesa abantu ebyidi
0: program dawa neri kuingira mu studio right now stegere kansala ni doida tukole ndiri kwenda tukole niwe paka akaluwe kanawa ochidejo ngato kole paka akaluwe kanawa ate kenzwe ndi muzei mungera ampulirisa Hey, ntumira kuna alongo mchala. Abananga vibunka ali nani? Udinganze mwana. Nze mbona nga bansera ni sawo kuva kumukaga paka 10. Hey. Nina nakula paka saa musambu gwa misana. Ode oli onsobola. Oba nali kuledi naju be wiki namba.
1: Onsobola.
0: Nga bakaji gula u. Nakula wiki namba.
1: Ndio hata nike saa mwenda gwa wili.
0: Gwa wili. Nakula wiki namba. Sheka Kivumbi yanege itaku. Auto awera bakozi babili. Sekati mumbi ya mbuza. Tuna amala koo. Aba koza ababi ni ready yenu. Ntia atachiri na tabu.
1: Mwachikuba.
0: So. Tuko ido. Paka akaluweka nawa. Baba tuwe biga mbobi nsingabia obululu. Nzo idevi angibiachi ya. Biga tuende disco.
1: Okay.
0: Nsubi za bauli sandi doja kuida.
1: Tulida kuida kula. Fatu liba kuzi tulinokola.
0: Uwe da umofu na umusala wanu.
1: Tulinokola.
0: Nina kwe gaidida. Ido ida.
1: Tulinokola. Tulinokola. Katuweleza abantu baife.
0: Yesebo.
1: Abantu ba usoga. Abantu ba chabazinga. Ata abantu ba yenda usoga roe radio.
0: Yesebo.
1: Bada mwe ba letu enda.
0: Batu enda.
1: Mwe ba letu uliriza.
0: Dabu tiba lindi. Ile Sheikh Kivumbi.
1: Aya abantu wa bebu jiri.
0: Tulikuida.
1: Weekend yenu.
0: Romukaga.
1: Romukaga. Mutatusubwa.
0: Tulikuida mpake dobu gali.
1: Tulikuida mojawa na ave mbivanji. Baliwe wana wana. Mjawa na wako ziba radio wana wana wajakuba hao. Badije ba radio wajakuba hao.
0: Tulikuida kuba sapata.
1: Tulikuida. Tulijawa buunga.
0: Tulijawa bu. Wawo tuwa wa shabani. Walugoma.
1: Walugoma yes.
0: Tulijakuba walugoma wa shabani. Kansala jebe iba akalulu. Nikuenda wana nge mungkobele kuku omulu kogugwe. Ayo wedi nga sade wedi wede.
1: Sawadi waire yu.
0: Sibula abantu
1: kana. Awuliza mwe baletu enda mwe baletu uliriza. Bachia paso ni mwe na mwe nomu baire ku. Basa ile baife. Mwe bale ino. Mwe bale ino tu uliriza mwe bale kuenda buso garoyo. Kuliba simu. Mwongero tu uliriza program. Dikaja mwe iso. Sheka Kivumbi aliku idani dawa. Namaliza program udegere uja kuira ku. Namaliza udegere. Program uja kuja mwe iso. Nga dikolachi. Dida. So mutako wate bachia paso ni zini mudegere baba waire.
0: Baba waire
1: mpeu.
0: Mwino kubachi.
1: So, mwide muogere bintu ya imwe bijo, mjo kurele vyalo. Jata ambuza mutia stampu di jaba ditia.
0: Yes,
1: Nibasimu, nisigaire nze, ninze kansala wa abantu.

0: tuwagalife wiyende mko
1: ebu yende
0: mm.
1: Ama ulidagaliyo si malongi wana muigombo yari ya gumpi
0: mm.
1: Mwero si sikwe e
0: mm.
1: Era muluko ogwe gumpi
0: yesibu
1: aliku habana ba mlekwa
0: mm.
1: Havo mgenzi omududu
0: mm.
1: Kalenzi genda habana bano baba iwe yafwa wakabita we onia kangesa tukwena okuba nti yafwa
0: mm.
1: Habana bano eri omu kubaba iwe omoni wako eri nalio omodingi Stephenie
0: mm.
1: Ayadi magana nomu gaigama ni wako isavirie
0: mm.
1: Ali bagobaganya kuita kali ya iwe baba iwe liyabalekera
0: mm.
1: Ere itakalino baba iwe kumaba muzika
0: mm.
1: Saba ayenda wakoza seriani baide babinge mwabana ero omu kumwana ya zimba muitakerio bam amagombe gali imbere ya yalu yalwe
0: mm. Aga baba we
1: aga baba we iwe mwene kuba ayafwa
0: eee
1: Saba ali bali kuko seriani inga wikona kuita kumulamu amagombe ago bajiba muzika wandi
0: mm.
1: Abana be kubirire ndulu na bataka bawera era bagoba ganya abantu abo nemere jibali basinde ni mwita kerio na bataka bajigwaku
0: mm.
1: Agisa ansane bagiste matema era bataka bali ya emere yali
0: mm.
1: Oluva ino malu acho ensonga retida asirika
0: mm.
1: Olo kubanga musango kwa basinga bata niko kuta kubana bana emisango emigweteke bajiba afuna na bana bana polisi enkulu ye wiyende nti abana bano baje bamene numba ya baba iwe batola mu luigi batola no bukaire bona
0: mm. Yamali
1: ebane bebuza kwato za kubali na wataka bona bakidi singo mm. Muntu abati bakubiye enumba ingo bajimenye mu luigi omusa nogo na wataka baba kidi chamanero C1 ebamubuze nsonga dino walitegera atinze nsonga na zida ga kumukoti yangu
0: mm.
1: Sekiriko unisa chamani kama wana bano kuba twala buyende kuba taku misango ainga ni mu ofisi yetibitu kanga muko so kinde ki kirikuwa unisa abantu olwa abantu ni bana bali ko seriani okwenda kubinga abana bano abana bano tandi bakusula mayumba bali kusula abantu mu bikado
0: mm.
1: Bali omugai gono ali ko seriani ni polisi ye buyende baida ba gwirira abana bano ayente je omuntu wabona ku polisi era kiba ulaa musango kuba kutaku era saadi na abana wano wasulamu usiko bawe basiveyo era basuleyo mayumba wagalumukamu
0: mm.
1: Kale embereyo eri kuchale kye gumbi kinungi kubanga saadi no esi wetu use nze na chebonera kwa wangeno ngeri omugaiga yako seriani na jia letoa omugaiga wa kilowa faktole ya ina ya hako santi aineka edere olukumi nga aliku sengulo omuluka mulamba ya joku komenkeleza nga bochiche moto keyomu gaiga era baasani yao era weliko gena sana eliku polisi yinkulu ye wiyende ye kari ni sadino kaibu sana kituka gumbi
0: yesibu
1: peki jakule tila ukubanti abantu majaku filizi wawula mwaiwe ojoko idukiriza nga wele polisi yona kubangiri abantu kidanga nengo yedale ya Sikiale tulo kubandi obutema bwana ona sana na wizo kubao kubanga abana bane bali kutulira munsiko bayino bulumi gwa amani so, ensonga dino abana duzi bali wakafa mu ikomera era baida era omugaiga yatu alesent yadita mu police era sana nende kogera abana bali kera bali kubuli ndala
0: mm
1: so, ensonga dino dilemere mu chapa sonero sikiria we gomeri egumbi mwami walugambile Simon na demere iremo okuba nti abana olokuba polisi iye buyende
0: kale katukuleko je yes, okola azan
1: amina so maze na ira
0: mm.
1: Era zena kansubire nti mukuru tuwe ine
0: mm.
1: Asobo lakukwe yunga kwa saidi aone dinti omua kisane che chiri kuide
0: mm.
1: Neze afuke ala manzani oba abudu
0: yesebo
1: asobo lakuba ngasafi nga wanzo we buzaya
0: kale inshallah kali tuwe yanziza bwana isabiria jamal
2: mm.
0: Nenso ngeidiria buyende chindu chino chibamu huko
2: libaitima libaitima
0: ai nze ndine chindu chindu ndine naibu za mutima abe family lwachi mwefuliranga enu bamulekwa tili wa misaija imwe aba family lwachi bisere bisinga mwefulenu bamulekwa tili misaija imwe kwa nkubiamu akafaranye nze bukaire kuncho na afambula mwensi
2: waandekera abana bo
0: za kulekera abana bange
2: zenga muganda wo
0: yes mbanka ina kusuga muigombe ngai wogufuga owekoba ine na mugayiga muri kutunda mutunye muna magombe gange
2: ntandise okutunda tunda
0: ku oli kubingaga ne bamule ko oli batamu ikomera obuzi bwabuyende buyende ne kitundu ekika mu busugano ni district edimo dikaze ze kuba nagutaka ngune nenga guli agulifa kanti abantu tubanje ino gukuli kozesa abalingirire ino saadi no balimi babikado abakali ingirira na bakula bukanti aba nuclear plant we bagule seed debu kunguka yabandi basenguka bayire no mu east however ekyonga kiryao Buyende yali moku stibula omugeigera songa damataka ngomugeigono yali kulente daja dali abintu byabantu nga kigendo kya kwenda kugula na kusengula bamweto oloire ochi buti omuntu akera kuncho wakoze so omugeiga omugeiga ida binge abana abo musayigo kuba abana babaganda bababo ikirizaloba nibo oli batulugunyoti ampozi ngo ikubegano tili mwa babazala ani woli watu lugunia watu ya haba naba liwa msaigo nisonga lacho bonobo haba bao bakoloine batandika wentalo entalo ngadibai kutandika wu da kusikiru wa chasa na chasa nti familia ya gune ni gundi balu ganda itiwa gema gana butibi vakumata koti ni gano
2: waidi nari kuwanda kubanti ekizibwe cha familia zo kuba walala abo luganda edone ni result sedibamu ebise lepsi nga venga ndaba ku balu anagana airu wachi balu anagana ino duansonga ya mataka
0: na mataka gabaa ule ino
2: yes buti bano bainzo kuba angabali kuenda okutunda itakalino aye nga luachi tibali basi muna angaba mzei webe jiyakula abo lugando okuluwa nagana olue nsonge ya mataka chindwe cho chantama yes chantama chovaze na kubanti enze bwenave nalina hibi
0: naida kuchibu kakuna
2: nalina hibi na vayo ndi dinti butiezira yo change naida kuchibu kakutandi kabula mbuyaka nsobulo ogule change mzei ya mpechimala mzei ya nsomesa so okubesi ingira kuitaka lia liomu zaidewo nolo zanti itake liomu zaidewo liyakuwa ireku
0: nenebe ntandikwa
2: olino kunigiriza no uundi eri liyo sobolo okuli tuwala na iye mbele jetu ongeranga tufuneso moza
0: buti mbufu nze abe chika chabali ikola balikuluwa nisa balikutola abana balikubinga abana kuitake liye chika balitunde balirete kwa omuga ita aye gubali kuguza balikuli ingirira andandi etia ndala
2: je bali kunigiriza
0: iyo mugenza atave magombe
2: bali kole side vantage iyo nokufa basobola kunigiriza bano but tusaba police buyende msobola kuingira musonga dino mtasa abana bano
0: olwede bo bali chirimu bagema on orders oda mugayiga bakola arrest ayo kusasa ayi tocho uliya nonga jambale iko bati police ye buyende liko ya mugayiga liko lira recente kwa buti omu police nakolera kutransfer Ndibaida bamwetoleba idamutoleka iferuka aje buyenda akole
2: ngaya mazo kulia
0: alika alia ile yewe ruka tenduka alanike nebigere muidiro bamukisenge
2: kale nigasta ibiri mwenda msamvsta ndala hasho zana kazana kapso garoyo bingo oja kuwangule sente program eno ni program zedindi gemaisimo nigasta ibiri mwenda msamvsta ndala hash mkago mulonji wali wa kabola ko jo kuwangula bajja kusalen ku mibiri donka ku line yo ya MTN obe ya Airtel katuje ewa kiyemba Ivan mu district ya Yebugweri atukobere kubonke nko buli kweyongera mu kalulu akaba isenkulu abebyalo oluva inuma oluwabe iralikwe gwanzo bwa chairman okugwa pressure ya vambula mwensi
0: bano bona bona bendi kuletera abasembye abasatu bayi kusembayo mbozi da kufa
2: chiyemba
0: kiyemba kufa
2: sekandi
0: kufa
2: sematimba
0: kufa
2: kale katuje omsa the web gwiri yes bwana Ivan Kiyemba
3: nalebo
2: yes sebo
3: mchale bulonji
2: alhamdulillah tukaisa
3: nche mchale bulonji
0: bwasire bulonji sebo Ivan
3: akya mugabe
0: ndi steady and ready nka awera nka awala bulege
2: mugabe ali kulya bulonji muna
3: eh
2: echi bugali kitambula steady
3: Ese si bachelo njiro wanga bulika ebulu nji ya tamla bulu njiro wangu banti ebugwe tiye no
0: yes sebo
3: aa side ya ba zaire nga tukale kujja kutya person ya weke ya gambula mu bwensi nga abazira bari kusomekeza abana mu masomero ga government nga ga secondary olowo zango za kusomekeza mu private
2: Matia
0: musidi schools
3: musidi schools abiri omugendo government yere yataga masomero ago nga baidi nti omusere ajja kufuranga wa mitu alo ove tanu awo ove satu ove ebiri
0: eja development
3: yao nakaluyi mwawo nga ategera nti abo timpera n'ebyokusomesa omwana oyo katamena ye mpola ayo nkuwagana amasomero ga seke nga baze baliko abati ati nga esomero lya seke ndwayo ojja okubalabala mu obusente bwoli kutola ng'oli kundya mu mitwalo abiri ikumi na munaana ikumi n'etaanu ikumi na musanvu ekitegeeza ebya gavumenti nabakebezezawo
0: nga mwana mulala omude
3: omude ay nga mude kabiri nga kali nkayo okwogera nga bodi nga mude ekitegeeza abazaire balikukoba nti bataawo mu bya gavumenti kubaawo nti masomero gali aga gavumenti kuba tulina amasomero aganiwe obonaka erya private aye nga basikula emitwalo ekumi n'etaano aye kabiri yaba lya gavumenti aye nga bali mu mitwalo abiri na kintu
0: ngeri ya gavumenti erikusinga nerya bwananyini
3: nga likusinga nerya bwananyini so mpuli kukimperaano omuzaire owa wansi atunda enkoko ey'omutwalo aye ka enkoko oba n'ekisoma nga kikuziiza obwana busatu bubiri ekitegeeza omuzaire aza nti aba buli mwezi gujja kuwa ku nti alikusuubirayookuuka emitwalo amakumi abiri oba asatu oyo aba tajja kusomesa mwana ijukira alina abaana oti bana bataanu musanvu aye ate aliko n'abaana bona bona abagemeku aye bwe tali kulingiriza abaana abo nga kusomesa alina kuliisa abaana alina okubaidandaba n'ebintu ebingi ebiggwawo nga sibigwa kibiraze so mperaano baradisi nimu omwogerera ensonga eya gavumenti
0: n'abalondoola
3: muveeyo mwengire mu nsonga ey'amasomero ga secondary agali kubinika omugendo ogw'amaani eno mu masomero gaifa ga gavumenti
2: ebugweri
3: aye nda mu bugweri
2: yes kuba wandi basobole okuba nkiri bulungi
3: aye nga lyemutasitukiremu omuzaire ajja kulemerwa okusomesa omwana omwana ajakujjamu kuba oyagaana abaana mu busemba ti omu mu idudi ng'abaana buli bunaku ati mugolole
0: babatumye fees
3: aye nga bwolinga ku kashiit wamubuuza oti osomerawa aye nasolo lyasomera ku lya gavumenti aye nga bamuwa ka balansi kasipika bamuweere mweyagana ati balansi ikumi n'etaano balansi mitwalo ikumi ekitegeeza kyaba nti gavumenti kabiri nti gavumenti evuire kuno neyagireetese gye bakoba nti boona basome kyeviirewo ekitegeeza bize mu byakusasula ssente
0: okay
3: ensonga eyo ebugwa eri awo baradisi musukire mu nsonga eyo mujje mukyalire amasomero ago mu ngeri yonayona bakendeezekuku obuntuntu obundi bwebajirikayaku paka bwebatuuka mu mitwalo ekumi n'ekintu oba amakumi abiri mukendeezekuku abazaire bali kulira bwamazi ga nti ebya gavumenti biringa ebizirawo
0: eyatondoike
3: so butimpera ku chairman eyatondoike obugwa eri awo eriyo kyalo bakyeta kya namuyumya e kyaganibwa munamalemba sub county mu disitulikiti eyebugwa eri tulagabeera wa e naremu yebaire esibireku akawuuzi nti ono natununula natugemerera furaga
2: natugemera
3: furaga era tuzi nti mukalulu kati tuli kujamu akali gyosembayo akali gyokubiba olwokubiri ewiisi eyo esunze nti tujja kumusimba ku mugongo omwami kapere kalimu bali mukutambula bali kunoonya akalulu bali kunoonya akalulu bali kunoonya akalulu nti akalulu ako ekyalo timukuba nkungaano bawa okuba enkungaano omuntu ayenda omuwa olukumi avewo okuku nga aneekuka soda n'eryandaazi ekitegeeza olimeta okumusikira ebiseera bye ate abantu bali kukompeyalinganga akalulu kano nibe mupi nibakyamaani 5
0: omuntu ayenda omubonemu
3: wange
0: nti omuntu alikompeyalinga nga ayenda omukyamaani amubonemu
3: okumubonamu asobola okumubonamu aye amukompeyalinga ku kasente kyamaani 5 keyamulanga oba emupi keyamulanga yena kayenda amuwe kuba emupi asobola okwida awantu yalekawo omutwalo tamani fayi ruba nyankula inga solo kuida fi aleka wafunya itano itano ayo mtu wa wansa ito kwa chaba nye rusiki wano haba za msende mtu wa mtu wa gwaja kulekera banda soku walekera wabwa lukumiruku miyo banku mebili ibili yetu
2: no mutabawa
3: yaluti ya mse dati kama kumia satuwe saa we namba ya tuwa wabwa nusu lukumiruku nga tunao miya ino kutimpeda mchia maanyo no alimu ya berenga alikuno ni akaluru ndo kundo
2: yesebo
3: aye nga okuno ni akaluru kenti ngona zimba akaluru oba naba tuboli joku wate ni voice tiyo no ni difference tiyo no na ajako ono ya naba ambiso na naba chino ekiteko ono waba senzi ekitebe zoto latino yuna yuna yuna wata ablena yu mwajewe munoni akaluru mtu mwagana aliku fumba mwastresa amu enogo mwoge aliku nazeru wakubo di mama ikamu kwa yu mtu nakize kwe bintu kwa mwede duwamili zao enogo mwagaye mbozi kwa tidi kwa ba maka geba ajire mu na kaviri ile ku omusa adono pressure ni sukari yoku nina tidi kwa ba vishpecha vishu tusebu tuke mwene sukari yoku nina mwene kwa ba kwa ba yani ya mwene nia ya
2: mspeed
3: so baba ya like kustaba kaluru sukari ya yakobati omusa de yakobati sukari karimu yakobati sukari yaani ya kustaba watu hati sukari yaani ni ati eti vifu ya kutumutu wale waka sukari zani maakilo kumukuta waka mbabunanga ama niga muwele mungaransi kuyeka kuyeka kuyeka kuyeka kuyeka alumusta kuku mwidwa yena mina ni yao bagido kuma wakati omutu ya mlese ono aaa yeta kisa mumutu wale umongere ya iganga haya ata hidukilo vizuge wazi nilenti amadwa ilo gaisho gali yao haya kabili amabu ya ilaga ogolezo okuwa gana ya ilaga ilike maganani sukari leza zivu chama anine uli wano bali mentu kujio vayi dinde yu kwa emali mwaya gana yu ama kaya ilaga sokulati uweweza ako chama anio wana malemba ya tondwe ikibu tondoke ya zomu vula mwensi
2: kali tuyanziza bwana Ivan
3: era wenda akobera bano ba kadazi ba NRM abasinga bunja abogerera NRM eri yeso akira jakebera bira oya kana omwaminga nga walujo marijani chama ni NRM ngoba nabo ba kadazi ba NRM kuba sobolo okogerera ekyalo nga nabirere byawo yayokera biruji bi NRM ayenga bakali kwini kambozi
2: yalimbalimba
3: Mbozi yeye basoka batukobera bino bigire bibi amadwa ile kubula mwaidagala kuba bakaza soku ya besolonga wayo mufu agire sawe ina ile sawo tiku mikuba ngabali kumukola kubukola tiba ati omusala alu ile kutuka so bano ba marijane na bilele musoka mukoko ngabali kugera NRM mu bibi ebi musoka mutedeze songa kuba singa idagala lyabere umuvungi
2: ngo oli mukambwa Ivan
0: ngamarijane yoka ile mulezera laini
2: Ngo ni mkambu chii? Malijani
0: ngonga ilo mletela laini?
3: Antipuli na basada ba NRM mkonke bugweri wano
0: Basada lukulwe?
2: Kale tweyanziza, malijani mleke
3: Na basada ba tereziza NRM Soge bogira NRM na wisho po Esulime nchi okutandi kila ku Ayo nga ikidi zanzinge ze mkalondo zio no Ndaku mwendeza kwa mwa Mr. Wali Enasila lao nga ke mubaire Mika kaire isha Aya tani babu tiavle Afina haba basa daba nale maka kaire isha Aya hidu kila yene chalo ki
0: Hei
3: Yubie kiti ya imemu Siku ngana chito ola yo
0: Neni yubie kiti ya imemu
3: Ebu tiavle lao
0: Imbu
3: Aya hidu kila bano baka kaire isha Na nevye viko ndo vya nale mu Vyo wakati wene kila kwa bantu basa kwa ba nale mkuchalo wataleta kakaire isha mba tano hapo mba tegera
0: aya habana bambulera veidi na amani yao
3: ya habana bambulero bote bote bote anye yukutabla yeji ya kweni yuki kanu lady ya kati ya mama
0: choko
3: ala enam hidi mwebana kula season niye nekweri
2: kale tuyanziza bwana Ivan kakaire kirunda kuulire yena kada uwe na aremu msa adayugerere na aremu wevuguweri ya etidi oba Biebo ogele ba malaba ate geranti bichamu
0: Ni banonji ogele kunse ni muiguli
2: Bo ogele ba limba ba siga kazigo Aide okusigo mtu omsi ufa kazigo Nibo omsi guti ya tanirida Kale katuje wa Sematimba Clovis memali Sematimba embo zine ndala ya chairman aba abaira alikwendo bwa chairman kuvambula mu bwensi katsubulo kubanga tumunonya ate ye na isent betu bi
0: mubuzibwe buli abasada abakulube idye mukalulu buti abalube simbie kubavuka
2: asoka tuvwa simatimba membali yes bwana simatimba
4: yes abakulu
0: wanji sebo
4: last time nabako banti budi esimbie wake sabu changa nkoko yachi
0: ya muta mivu
4: yumuwa antegera
0: luwa jamu lukwe jina mwene
4: mwene walwe inoneza wama lwa kolachi
0: lwa kusadaka
4: aye nga tuenda kusasila bachi ya manda wali okufanga bale echi ndu chino kuguma mbugume
2: kusiba mutima
4: kusiba mutima ebigambo bingi ebyogebwa mu kalulu basobola n'okusibako ekigambo ky'otawulirangaku waire waire waire oli yakikukoba kuba omuntu asobola n'okubuuza nti aye sematimba oli kutambula lwaki otambuye na mukazi wo weebuuza
0: akoleki
4: akoleki omuya yabuuza aye sematimba maama waaliwa ne paapa oyo nga tiri mubona neebuuza nti nzitule mama wange mulete mute mbaka gange mbenda ye munumba ndala
2: mama ne yesimbi ewo
4: yesimbi so ebitu bya kalulu bizibu nimo aye kasoke njogere kuya file de ni malize ne nsonga daba taka bange awe kaguma senti wa ditu awe iloko na kulwede
0: yesebo
4: ama uli mabi edi taoge kansu efe ye kaguma uluwa nima nuwa abe ile isente bewe le C1 we butangala A butangala mu LCB na aye na belcha manu we le C1 wa butangala A omwami wakasa mubarak
0: ne waba kirongosi
4: waba kirongosi wene okubanga kati dembu ya geti kazachi
2: engoye
4: onono okufwakiwa wavwa kulunda kwe wichi inga andale mabega uyani inga mkampaini odi batu igula mkampaini dino juzi
0: yolwe bala za duzi
4: haya abantu wabengi batambula abakule mbezi wabengi batambula mubi yalo munga babuza kuchi
0: kubantu
4: yali mkuta ambula angali kuno njaka lulu
0: otio
4: ki tefide cha mkanga oo amso ya chibu uzochi oo yavo nachi ya tenduka ya agwa oluwa agwa ba mwini msamubu wenge jenulo hospital nga pulika dikoze echi bajo kumuchekinga pesa dili waigulu wa mta haka amadi ikangu edyo na dune edo kwe wandisa mpapula de ukumu wandisa badi tuwalabutu walenga yari mchi
0: mweduwa alido yeseo
4: ama ujaga agavire yo kwekubu ya chafire aye che unisa umusa adono bamu tona kukadi tabe che amani bamu baka luka kana kakadi fraga ye
2: NRM yes
4: abe nga alikuwa independent
2: nga taye nda kuwa yontebe
4: neche unise eti yala mkalungu kanunga kata andise ya chusaidini
2: ya fuka msilamu
4: mwudile ye wakasa mubarak
0: otia
4: ya chusaidini ya ina mwudi ya ife ya ni wadu kukwela katisani abacha achibibadio kwe mbawa
0: wake uwe
2: kulumbe
4: kidi waya soka kubala waya bala ya abo nanga basilamu batono ya koba antika chusaidini nzi mwuchi
0: mwalo kule
2: bakuristayo
4: ebi na vyo na presa dachi
0: Dakalulu.
4: Choka kati okusinzira ku meya wa town council ya Kagoma mwami mwandale Brian era nga yena nzalo ya butangala yakuwa kwamiza okufa kwa musadono yakuwa nti nga town council bafiri omuntu w'omugaso aye yasabye abakulembeze ife abali okunoonya akalulu okusooka nga okulya ku kamere tuyoke tuje mchi
0: mufiru di
4: mkampe kuwanga sometimes tuja ukuno nyaka ulu aye ngatoli ile kuwa kunche paka lua
0: waigulo
4: so ya gano moya gano mtu ya kuso ye chubu uzo presa nga dikolachi
0: dambuka
4: eni
0: presa dambuki lao
4: ya sabi ya abataka abalonzi bakome okogele vigambo wano mtu avogere ebigambo tukulinze oja kulaba
0: besomera
4: okwesomera kati uyo abamba beba mwesomera kakati tiafire ya saba nawa kulembeza abalala okuganga kufo medical check up kubango nawe ni kulesa aye nga taidi kati singa tikalukano singa abantu babe tituwa ntegele mbaya kabe nechi era ya wa amagezi abataka be butanga okulonda omuntu anasobola okubanga aiduza mu bifo ebyo abesimbyo babere basatu kati basigeere babiri balesemu adamu bukado bwange ononga na ina flaga ye nyale mwaba mune Josephu kati akati akalekere bana abantu abemeka
2: ababiri
4: so abe mbaidu abe na mkwano guwangi ino nga uochuhuli yoyo mbalaka ino nga uochuhuli la so kakati ninsonga ya mbalaka wangako zechi
0: au umwire
4: afiro ya tusane dini
0: ama
4: kuma gene nyo ufuzi kakati mbwana tuba ine ne mugabi
2: yesebo
4: ya kubanti politics is a dirty game
0: yesebo
4: omufu wakusiba kechigambu wasidikira
2: otandi sobi bona
4: kwa kwangi kwa mpiremu yesu ya mubiyo nti muzila mazima
2: otandi se
4: chintu chula chula cha yenze omuntu kati nganze for example but venesi mbio bona omuntu ya hata ambuze chibuze nti sematimba bega ise bali walane cha amani ave ilenga ku era sematimba anu unya wafaisi iwo sebo mutabani wa chairman iwo no Godfrey kwa sisi babu nonya
2: be chairman na alonda
0: chairman na sima ya kuwa
4: aye mbusema timba bali walala era abo bali walala ali kunonya ba vice izen nyono ne bisera byange ne timu yange yebu wambidi etambule na abantu bali kunoniza kalu nje ne wandise ngandi kunonya ba vice bali tanzwe ba nonya ba vice titeta tsana kwati na kunonya kalu
0: ate ana aba voice tibamo nominatinga
4: exactly buambi debere nonya efunanga wa voice buli mwaka
2: mzee
4: igumba ali kukawa dino bankubele kumuluna kuchu bimuamu bonda kungata ambula mba nonya aba voice so kati wale ibozi bonjo mtu aku ali tawe chibozi bozo choko lachi
0: joku chajisa abantu
4: bebi ntebili kutula abantu emioyo Sema timba stampu ajaji tuwalabu wambidi na wakoba ebu wambidi stampu nzedi jile tia wakoba tutubaine timuate gerati ofisi yange naji tijita kagoma kulugudo
0: ebu wakoba erikuwa kumaini kwene ofa kulugudo limu ofisi ya chiamani
4: duwati njita kulugudo because wa kagoma centro wale ye business center eneo ifebu wambidi business intono
0: Ole mtu ufu
4: stampu inasigala wale
0: afu naruna kwede songe dodino nolewu ino nolega na abandu wakute gede bulu unji
4: soka ki nja kuida oma ndide kulu wakutani
0: ida tuwazila buzi
4: nja kuida kulu wakutani tuido nule songe
2: aya tuyanziza
4: stampu ya ifeli isigala wa aya soka nenda kweba za timu yange abamu waloza ngati njo gira ya politics ate wamu zari maikiriza antisema timba bia yo gira biachi
0: bia ilala
4: nchonga ya boa wole ya kuzeti
0: ya waire
4: Sema timba vya yoke na vya hati
0: Mbya ilala
4: Kapuwe maza speaker wa jinja disu chumami chumombo saimoni Wambu na umu yambu wefa Shafiq Abaidye Ba etisigele chonka chaba anabali kutandika kusimati
0: Boa Kwa
4: wile boa kuhuyo
0: Kaya itonga rie mchia mani ya singa wakule obinga
4: So aye nga tuvele na abamu abesi mbio Mavele mbukule mbesi ukufa kagumeno ya taandika nga wali kukachiko batambula elange chifecho bachi idamu ae tibado uza nga kukulobi nga bataka mazi kati ya echi iraku ya nkobi nga wena kolebu wambi lebu wambi nchina kolebu mwana vana baife ama fukuka ama kubamata fali nga kukulobi ingilo ama gali
2: nga tumalizo luaka ile sematimba
4: wansebo
2: nga tumalizo luaka ile baba
4: yes abavubu kati ndi kumaliza kino chikulino nabali obingira amagali nalo obingira abakyala embuzi nalo obingira abantu nsasuubiza era kibombo yakobya ti kakati kyoba okola kummanda bwendete embuzi 10 ndikuwaku 3 ngogabira Kagoma wende tabiri ndi kuwako egali satu ogabire Kagoma ndi kujaba kabira magali ndi kujaba gabira embuzi njya kugagabira emere ndi kujaba gabira buri kimu kubanganze yabakobye ndi mulonga kurengeze ari kemirandira nze ndi kemirandira
0: cyamane otatuleta Kagoma ako la benchmarking
2: cyamane ali gabega ali government de bagabe
4: nze dizikowa ina semba
0: ingatumaliriza
4: abagenge bankobye mu basale basale kamba weke example ili simple nze ndi wabu wambidi ayo edit nasobola okulopinga basale ina isomero lya wali abali edya Kagoma gate nga ayenga lili ku lugudo abakulembeza abali ku lugudo balemera okujja wali abo okufuna basale ina nze wambidi n'abaana abali mu secondary banna basomera ku basale da bwerere
2: sematimba tweyanziza
0: ono kyamani
2: male
0: dolo kutano eno nole ensongedo
4: soka kati ku lokutano nja kulika tino nole ekirungi mikwano gyange abamasomero badayita abamasomero bayikiriza bono okumpa basale a ekizibu kya abaana okubona abona school fees ndi kujja kibatoola
2: tweyanziza
0: kyamani
2: kale chairman aina ensonga nyingi chairman ogabe egali government debaga
0: chairman yakukobye tini mwena agaba alini mikwano je
2: oli kulobbing egali government nge baba bugali
0: ngani bapa chief bako bafuna egali ndoze tujye
2: wa yes ngabye wa sekandi ku nsonge yaba abali abewandisa ku boyisentebe akenzuire wona ebitundu ebisinga oli na pressure ote simbao obaka luka vem obulungi kubanga we tuli kujja tuidatu kakulaini ngaye ni mchala ogoba naye munomba takusimbia
0: nzanga kasi tota na notipa twaukanira ngene twaukanira ku
2: alina pressure
0: twaukanira ku polling station nze botano nako
2: limbo alina pressure alina sukali olina alusa ekiro ile chwanjo nanga kisobola oku okutawanya ndi kusaba wirewe wandisa yetolukungana langirira okuboti nze mvire mukulobulunjo obwobulambo
0: abasaada bakulire mu myaka nabali singa tondoka mukalulukana
2: bave mukalulu
0: akalulu bana mukaveko buti waliwo omuvuko we myaka mako 200 radio kwesimba ikwesimba na myaka 7 buti oge myaka 7
2: pressure dijali ono mwana we myaka mako 200 ida kutaku ekiniga malize nga pressure dininye govire mbulamo obwensa atenga ono mulenzo wa miaka 20 bwa wangu lobwa chairman aba akweta ganga advisor
0: nechifakuwe
2: iyo
0: omugabule omugabule aye omuntu oli wa miaka 20 miaka 25 asatu alikuvugana na miaka nkaga neta roka ganga neta no aja kutuka
2: kino kitole kunze wali yabali kwesimba kubwero C1 tujatuka kuluna kulona tinga abina munana mchalawe na abana be bademe musimbako gai na abalisa na abasomesa na abasuza
0: nzomuka zotano twauka na ku polling station
2: okulonda mna muntu na asalawo buli muntu alina idembo okulonda omukulembeze gwayenda
0: nga tuliwaka ninza akulabirira
2: tuje wa sekandi
0: ninza idibona alia
2: anti jengobe
0: ya
2: Mzadeiwe.
0: Tuwa ukanina kupolling station. Nkoma kwa huko benti kumango yedo ndi diretaga no. Neka toni ina yo.
2: Bota nesi mba kunzendi rekana akwe baze.
0: Ya. Unze. Tuwa ukanina kupolling station. We na wo. Kazi wa wata yenda bilu njivireka.
2: Sekandi Hassan Junior.
5: Wanji tubaime Godfrey, check microphone 1-2.
2: Hey, check, you check your microphone, man.
0: Check 1-2.
5: <Yes. laughs> 1-2 microphone check.
2: What's zoti ya sebo?
5: Alhamdulillah wektiwa onalebo tubaime Godfrey wasotia omusada wange mekete enwanguli enda savigo ajama isonga awerezo bwacha bazinga azlam chekubira ni muganda wange mugabiza aini
2: tuliwo tukesisa tulikuweleza abana Uganda ekibuze kisoka
5: yesebo
2: iye bobanga wesimbi okubwachi amani muchala unata kusimba kuokola ki
5: enzenga sekandi Hassan Junior Nesimbio kuboi sente bedo siwa nukuchari yenzali buwebu yanilwa Mwechala wange Sharifa Yudaya Kagoya ya adema kunesimba kwa ekiso katisoba la kumugobe cho ekiso katisoba la mugoba Omwechalo yu abali ngiri denga katisoba la kutembeta chalo
2: Ata abali kutasa
0: Zayo mpansongati
5: Soko ulile mwagabi soko ulile utipati somo yobu kulembeze but kuba tukwa tizovu aguduli dote kwa nakube exemplary tiwe chini omucharo nari njiri obubo niloboja meso kubo nikante ote embeta family wakanga tusobla kuji wanirira onomu kupangu kupangu wabalese sente kukamezo diva chitegeza nti echaro oboja chugunya ni sitampu oboja baletita nebisi balete endagano okube kusitampu emiru ndesatu omucharo ono abo nangu obute etu mda kubintubia hivyo amalaga kuba mudisukiti ya maigwe tulichi wananga abacha alaba singa walikuma nti omwami wange mutamulu honda olwe nsunga eno neno
0: aye muze wakumele mwami sekandi ezira mchala nsonga jaiza kumpa ematiza luachiti ya anonze nze tuwa uka nina kupoling station yao engo ya nile etao waji
5: mwami saidi
0: waji sebo
5: tulikucho ugera chinonga nga ekuwe nseri tu ulira
2: tulikudo onda donda hivi asiri yasi
5: olino mchala
0: soo tochile meraku ino
5: olino mchala
2: alina
5: Anse edinti olina.
0: Ndina sebo.
5: Wa mandu lowa iwe.
2: Yamala.
5: Nga sirike mwao.
2: Ninze ndi kuilamu yamala.
0: Asa bakuwa ile ntufu.
5: Okay, wamala. Echo nga chonko mchala soka ukuli ingida mkoliso msile mbana bana. Amwe gaila na ukujaku waka. Tosobu na nakuwe nekanti. Oweleza kusukari. Kwa mchala ingida uwe nubi. Yaka onwe tunamuwe chale chuna solo kuwe nekanti. Tachitu walume. So mchala watakwe simba ku. Katunda na avasa zewo. Tomu kuba. Tomu niza. Mwire waka. Msotinge. Mwje kustepe kwa ilaku.
0: Tusakatu izami kisaka. Tusakatu jigoba.
2: Tu wagalife mayugake ile katulese.
5: Okay, reka nkole basebo ni banyabo ni zomano wabantu sekandi Hassan Junior Kiriafu hei somusa denkana likodikala Afrika okuwene kanti nzaliba kuchala matende chale chevu ya nweyo chale chizila fitine chale chengkula nkulana chale chizila kumabika nkome na mauli lagalifu wa mdistrict ya mayugere langa polisi eka jamesi okuwene kanti edikuno nengkereza kubantu abaku bomofuko we miaka abiri netano ejobu kuru bamutola mubula mwenseno rasoka we settinge mukuku abali kulumbe stulinde okutola olusampa yongereza kuna abali kubalaza obodi bufuwele ile kuku baigama obodi yongereza kuna abali kuchisiki bajeme soku ne kanti baulila ama uligano agalifa mdistrict ya maigwe kandide nga kuletele nga kutolele kuntolo paka kuntolo nto
2: sumulula ense kulinze mkuu
5: Polisi yomu district ye mayuge ereku mayigo guaba sada abaika ikana kumofuboka owe miaka avili neta anwe jobu kulijonka ono jibaika ikana kumamweta muyinda isiko owe miaka avili neta anwe jibana za kwenina ya boy nga mutaka wakucharocha na wankole chagani wa muruka guwa wairama mwigoloseri ya mpungwe mu district ye mayuge bano chayi lukuma nekanti baja okuwandisa baisente bano eranga yali kutimu ya mutampa lojasi nga mbaya gana ni timu ya Muruka Moses Chairman LC1 alimu kati timu ya Mutampa Rogers weberi kubita timu ya Muruka Moses bakomanti wachi mwendo kututola mubukulembeze munange bano bajamaisa okuboneka nti barwanagana ye barwanagana bakuba omuvuka ono amabale isiko bamukuba eibale kumutwe isiko yagwa wansi timu ya Moses eno era yayongera okumusamba angawe ili akavuyo omuntu wagwa abavubuka abasinga baba batere kwenjaga baba tere kwa mayirunji baba tere ku omwenge munange yeba kubomovu bukono bamutwala mu spatala e mayuge bamudema bamulumusa eyinda baka uyavire mubula mu bwenseno muna police ya jama isokune kanti ekola kafube yida ena wankole era neba za police eye mayuge mwebale mwalazo obufranzi bakubanga abataka babere bali kwenda kumena maka gamuluka Moses Chairman LC1 era sana wendo gera muluka Moses singa sentebe LC1 alimu oyo yonoo kulumuka yalumu ike kuwa bataka babere bali kwenda kujama isokuwe ni kanti bendo kumenao amaka amakage abafubuka bano bali nebi jambia baba ne migo baba na mabali baba ne mpasa nga bali mumbeda eda campaign eda okusinzira ku baba uo mwana ono mamweta nabo ngo mutampa mumbazi gage chitalo ya tegeza chinana mnana akatoneze muka galedi yobusoga loye fama ya kuwa ntibana ange katonda ngangu yomigo guamani mutabani wange jembendo wakaza mkufyucha mutabani wangu yale lakujo kwe wanisa ya bakoma nchibane chine chalo chekwa nukubu nikanti ono musada umusada ono mutampa na tekwa nukubu nikanti akule mbela echalo chino aye nchikwe bambi bajama iso kubu nikanti bambu kubia fambula mwensenu elabu ndi kuogira sana abataka balikulu umbe balikuli za busoga loyo fama elabu balikuli za isantebe L33 uwe igoloza elie mpungwe mwami magumba amis polisi ya tusewe mazi gageji talo tuwa tusawa awe sawa nga diya kuingira mukaga awo obonga polisi ya mazi okuiza omulambo ya guikiza abenganda wekiti mama gumba amis ya kwa baba takabe mpungwe mfuka mire mutajia kumena maka ga Moses Muluka wabula Moses Muluka onena kwendo mwezi nga vina mnana ni momu ili jamsulo kubone kanti musalao nani atekwa no kubone kanti akule mbele chalo lewe franziwe achitwidi Muluka Moses kula inyana haba kukubanga polisi ili kumwenda haba kovere na haba antua bali wabaa jamai so kubone kanti baika ikana kumusada omufukono bamumiza omuka omusu wakiti wanama ulilagali mumpungwe omo mudistrict ye mayuge antibusoga leyo foma nesoko kovere haba antua maulilagali itambula mwigwanga ainga maziga gati gamani ino omufuka bambia isiko wemi akabe itajibana za kuboi nembuyaga edikaza engoyi ainga polisi mbawe ilobo nilo mweba leno mweba ilala ati mweba na kwe kumira kuchina na muna na akatone ze muka agabusoga loyo fama owe kitibu lwa kaide
2: yesebo mudachi kandala
5: yes ndiki ndani kilizo lwa kaide nkange wano kumaisa kile kalondo zono na kuluwa lero muweleza ku owe kitibu omurunji eno Sheikh Abdul Yusuf ebu binge chairman wa enyale mwigoloza elie kitela weba lekuza busoga loyo fama na uweleza ku owe kitibu imam masigiri takuwa Sheikh Kanyonyi Mudasiru atenga yesimbio kuwele si wano butangala Kanyonyi Mudasiru anti imam azira tabu bamuongiri akarutuba ime
2: yesebo
5: oidinga mkwano go ala DC senior bo go ala DC mwone saa wenu era kalondo zono mweleza kusini ya bogo ni mchala ubaya atibambe mwisuke mmaiso gabantu mchidala tuwali ya bintu mwelichimucha hata ambla madadi sana sini ya bogo webali kwe kumira kuledi ya baba chabazinga busoga loyo fama mwebali numeba iranza chako masasula ayo mkama katuna na jema isonga awasula na ili somero liye Mr. David Okwali director wa Paru Junior School wekatuba otumbu lirabana balikuchi sinana mnana akatoneze mkaga busoga loyo fama basa mwenye mungane nkangawo ainga ambasibula mbawa amagazinga gazila kunko konderu aa nigawa star ibili mwenda msamu star ndal ash ote mp number onige yes oluwa mchen oluwa airtel ofune sent elawo nafune sent bulichimuchi daba chitamla madesan oluwe simbia mkampaini ngozila senda solo kumunikanti owa kubataka kule sabwa chance yo ofune sent ofune million ofune mitu wala tanu ofune mitu wala vili ofune mitu wala ikumi ogaziwe obambatali wanafune sent nga bulichimuchi tamla madesan elamu kungu faizu mwana mto niga ogezese mixa wanagezese mixa bulichimwe chidaba chitambula my daddy sana mugavi
0: wanjisebo
5: biyo uliriza tibi dubo ya radio tunesinga oba mwene radio oba bako ziba radio wabula bidubo ya bantu mwebali kuzda chinana mnana katoneze mukaga busoga loyo fama ondi
2: kumoyo
0: Bye.
2: Kali tuwe yanziza sekandi Hassan Junior nesonge didi vam district ya Mayuge Dachika
0: waluwa mkulu
2: waluwa mkulu
0: avu kumsipeleza la message ya koba ati mbuliza Godfrey tisinga ye singa mukazi singa mukazi we yesimbao ye mwene ya dema kumwe simba kujamu simba kumugongo mukazi achifuna atia
2: tipu cha
0: so butitu ena tutio
2: kali katumule mkatono tulikuida tuweyongereyo
6: Onye miro akafumi tono mu yimbi aliko mutabani wa naigaga busoga finance land soldier
7: nzanchi manyo ya galaka fumito
6: haba soga mwafu nono mwamara gabili mwendo gomna na kubibili abili mukaga kwa HD hotel ewe gembe kumutuala gomo hemituala abili VIP hemituala itano VIP hemituala tane meza na kakadeka VIP meza haba likenduwa kama yimbi manji land soldier fuse land soldier mutabani wa naigaga fuse mutabani wa naigaga Busoga is the finest team. Bida mena nga mitendo wa musentai.
8: Busoga Royal Radio. Iwata idhi, omobi sogwendo chungulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini vina yubisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola mobi sigwandu chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, angalimwe birunge biyamba, okuzimbo omobili, no kuzizendo aile. Okunga kota ile. Local packed chicken. Enko kwa yefe yechi na waida. Enso ga yen. Ngabaji parking za bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda. Kukachi Road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo suburuba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchibuga. Nabali kumbali kwe chibuga. Vacha alire kwa uruwa lero. Toida kwe idusa.
9: When the pain puts you off, get on with head on.
10: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otola obulumi, ni head on. Head on mufuno kuva kuiduka, oba ku pharmacy kuli okumpi, kubeyi ensamusamu. Head on, nobulezi obukasi nzo kuweze obulumi, obwomutwe, omusuda, obeli ino. Head on, nobulezi obukuiza kumulimo, era, au nye nobulumi obundi obwenda ulo, ngobu omugongo. Omutwe, ebivu, ne ninge diruma. Kozi sa head on, akuyamba kuwa ni obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa, aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head on.

0: Ya chikabiri chie, ebisi mimi ya izemu. Niwata idinge sawe tuse. Eya chikabiri. Eya program obwenkanya. Esawe tuse, eyo munakochi. Iwobwe iroliri ndangati, oidi wakazi wakata renze musobe la sobe langa. Ah, mama chovi, walaka chambiri ilala wanu. Tuulirize tuembi. Monti wanoze vawo. Eyo ni program obwenkanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwulirize ero jifune mwebyo kwega.
1: Ya chikabiri.
2: Eya program obwenkanya.
1: Esawe tuse, eyo munakochi.
2: Iwobwe iroliri ndangati, oidi wakazi wakata

0: Ae katulinde ku ekijjo kuvada da jajire watibaga Brenda atulabe. Bolanga baganya okusoma naitugenda bakwa taluwa mpaka munange biyamba bo. Biyamba bo nafu abasadde bafu bane batusomesa era fe tuli muganyulwamu. Weze n'okumala wiki namba omusadde nga tumwadde wadde omutwalo. Naye ate olyangu onywa. So kati ogwaba yagukola kuwa future kiri eri gwe mutima okubanga weerowooza n'ogamba owange omusajja eyambeerera wo n'ansomesa mukoze ntya. Abaana mwige okuddiza ku bazadde. Omwana taweererekeka, omwana tasomeseka, teyiba byangu wadde n'akamu n'akatono. Omuganyi gwe tuyina nga wasembera ku microphone, teekako ekintu ekyo osobole okwewulira. Kati naawe ofuuse mukozi wa radio, tukole babiri. Kawala kasanyufu, kamwenya mwenya. Tuyina omugenyi atudde entende, mbadde nsaba mukkirize abenga atubuuzaako. Sembera ku microphone maama, olamuse ku kooti ey'abantu empa amaanyi abampagabaga namwe babaleeta wano. Era singa si bantu bano abatuwuliriza asinga temukyajja. Okubazaako emabega katono kati ku mwami ow'eggulu ate wenna agendeyo mba nnaakola byonna mbyagala naye byebyo. Katonda yatambudde n'omwami oyo yabadde n'ekisa omwami Obadiah Benson Okum. Mukujja wano yazze buzina transport yamuleese nga tamanyi oba anaddayo ate n'amayingo. Tumala sho mukama yamusudde ku musajja wa Katonda eyakozeseza layini ya Airtel ngaakuba ku MTN yange. Bayogeredde essaawa namba ekisane kikka ye anke yatuwadde transport. Betwayogedde naye ne bibayogedde ne anko sabitegedde kimucho kanti connectioni ejja kutambula. Omwami wetororo asimanye omwami yakubidde kasimu. Omwami wena kasongola tuli mukulondamu. Namukubidde akayimba akalunja ka Joseph Ngoma ntesiza mukama. Nagenze okulaba yabaddaali natandika okunyenya omutwe n'azibiriza konze nkutuuse. Kumbe mukama jo kumusumulula. Muve makaga mwe mulemo kutule yonga mufa ofatinensi. You come over muje obwenkanya bwabwerere mulemo kufira munyuma don suffocate muje tubyogere mukonga bo mukwano nabako banze nzira buzibu ni mwe ezira buzibu sirina na mbera yura jenyenge na kuteka ko mukwano gwange toina chogenda kumpa chimatize mmutima rode ndi mugago mutima mukufu bichi bya siride. So muje tuogeremo ndi muna kumuna mwe ndi wabwerere ndi wala isi muje tuogere sina ikabyo abantu manyi babakwata obulunji. Omwami ka transport bakamuwerezeza olwekisa kya Katonda yibadde agenda kudatye na mayingo okwogera kuno n'abantu jangu kinyumyeko n'abantu jango nyinyo nyole muko tufuna omuwaatu atuyingire wano tomanye okusumululwako kuyinza okuva wano. Bantu bameka abayitidde wano nga kati bafunyeko k'obuweeyo ku mutima kyali kyankwata. Niwe natuuka kuroyo bannange naweweera muve mu maka gammwe muve mu mizigo mujje tubirabe. Enteekateeka y'okusondera abantu abali obubi gye ndigenda kukamale kwaniriza omukyala kawala akato ka baby akatina mu studios olunaku olwalero katulamseko mama wangu mlonje
1: mwasemtya abana Uganda abali tuuliriza ku sogalo yo radio maina gange nize nango bi blessing
0: nango bi blessing
1: ngeshi ndese wano
0: uvirire wa mama
1: mvirire namungare
0: namungare district
1: Iganga
0: Iganga
1: ngeshi ndese wano
0: inda kutu jie mpola mpola oine emyaka emeka
1: ine emyaka 18
0: esimu jemuli etaweweera tibaga Sandra Brenda leka tuli mukasavu kanyama kamiti ka esavu muluzungu esavu savulingi tuli muluzungu savulingi msaba ugume mkatano kati male kunonye simu eno kubona yantadde kubunkenke Brenda tibaga baju ya muwa school fees baju ya muwa senta agenda asome tanalabikako wanji dada omulunji
2: ndiko enda kuyira
0: naye Sandra
2: wanji
0: Sandra
2: wanji
0: nkwese emirundi emeka
2: wanji
0: nkwese emirundi emeka
2: ebiri
0: olikola kye mayuge
2: wazira
0: tuwateesa tutya
2: Serina baga
0: Toinachi?
2: Baga.
0: Otani sokogere bigambe bya kisuri mu bantu nga bakuuliriza. Engoye wazireto tya kwolo wajeno.
2: Wanje?
0: Engoye wazireto tya kwolo?
2: Mukavera.
0: Sandro genda kusoma, togenda kusoma.
2: Genda kusoma.
0: Sandro yendo kusoma, toli kwenda kusoma.
2: Ndi kwenda kusoma.
0: Oja somera ti. Mujewa. Ayo oli musanyufu nze ndi munyive no jendi. Omwami Yakobo tandike dio kusoma. Lero lwa kumeka. Ocha sibula ku Brian.
2: Nanda.
0: Okola chiku mwalo.
2: Mbada ni mugano wange nga tulipoza angoye.
0: Oli bi okusoma tubireke omwami tumugame togenda kusoma chance tujireke wetwe gende.
2: Ngagala kusoma.
0: Ale kala vera anga gwe.
2: Kani kasente nkomeo.
0: Nze sindike sente okomewo tuzimalile mkubo bwogenda bwokomawo bwogenda bwokomawo. Bere yo wero woze. Kasta weekend ewa kungatoi na chongambie otaida. Njabede sente zo muga gatuzimudize tegere ntigwebo otobori. Tijia kwe sibe kuwe sibe. Oh, ulide mama.
2: Kandide.
0: Tijia kwe sibe ku. Wankobo olikuenda bia mviri. Olikuenda bisomera mayuge. Wasaze wocho genda so much. Bianviri Dada wankobye alikwenda oje mu P4 some. Iwo alikunko babi Bianviri. Ekitufu cheki. Brenda Wanji Mpa dada Kale nyabo we na we bali.
2: Halo.
0: Ono dada, ono ni nani? Kale we na we bali dia.
2: Bale.
0: Ani ono?
2: Ye mama wa sande.
0: Mama wa sande. Aha, omwana mwa musali de woti.
2: Ata angamba mbwa ya gala kusoma.
0: Ni mamuli bulungi? Kwa mwine chiba sumbu wa kumutwe. Titu genda kubela kumwe bantume kamwe kamwe ngamwe. Oba chansi mujiganye fe mujituwe tuwa bantu abagalo kusoma. Kulu lena yogela kwela niwe. Na kubante omano ya je kusome la asome. Saa wadi no mitu zanyisa katemba. Bana tuine vyo kukula. Paka katimukarisa lawo. Muri yawo.
2: Ndakano.
0: Ndi kubusungu buli kunuma.
2: Mama ala.
0: Wanji.
2: Ndi bonda ko
0: ganga ngi. Nye nye nye nye. Ogenda sigira mayuge joli.
2: Wanji?
0: Ogenda zigira mayuge joli.
2: Mbe.
0: Bwone ya galo kusomo jaku nkubile simwe. Namba yange saji kuwa? Kasta susa weekend nga tunaba kunkubira simu tokuba otaida. Echansu jafu na omuntu owundi ajo jijamu.
2: Kali.
0: Bela blunji pa dada.
2: Wanji mam.
0: Dada.
2: Wanji.
0: Omwana oyo wayi mweti wange. Muli badembe okusala wonga abantu abakulu abazaire. Omwami sente yadire kawano diriwo. Weekend okaste wako ngomwana tataidie kuja kusomero ataidie. Tajira dala abireke. Tetugenda kubera ku kintu kimwe ekyo mukwano.
2: Ndakana lukwe baba.
0: tidi na kukuba mutesane omwana kitufu chene aye mulikunko mulikunda gakatindi we mulikufayo le mulikuogera azifu ifat arende ine ino omwana oyo wayi mwebo abayo noneseni wa filwa nze tifirwa na ile na ile na ile sala wongo muzaire it is up to you.
2: Niyo mwana kwa mbwa hile kusima kubange miya kati kari kutukanera.
0: Aliko wa mviri, aliko wa kusoma, eshtufu chene timu chidi, muogele na mwana wamwe, kumande, wabanga tagenze kusoma yoli onario na, taja, abideke, bajamutu, tunamu nyonyola, nga gubote gira na ya te gira.
2: Mbe, akume aliku ya kusoma, aile kusomero.
0: Munaba mungu vile, tunaba tuogira. Tubere kwecho yebanang ama mama wangi
1: wanji
0: nchali fresh kati yali mvuddeyo bano tubasobole bali nga baliko ne mizimu ku mutwe bali nuna yantami obakati kiki wama ogambye nti ovana mu ngalo mu district ya Iganga Irinya, nango bi blessing. Chichi. Bade nkubuza nti oyina emyaka emeka.
1: Nina emyaka 18.
0: Jiwera. Goli katono nnyo.
1: Just ndi mutulu naye nga jiwera.
0: Jiwera. Bakuzala wa. Na mungalwe abazadde gye babeera.
1: Abazadde bange simanyi gye nnyo.
0: Togera olusoga.
1: Abazaire bange TDA ne bali. Kubanga nzina kula ni dada wange bantu alanga ina miaka 2 nabeyo dada yamperera kuyamperera kupaka shamsambu nga fizi debuze na alekera okusoma kati abaze yebange tidi ebali baba tidi jali ni mama tidi jali
0: dada tia kuwaira konti abazadde babera wano bakuzala wano wati
1: mama wange namubona kuyaida kuku ngandia mu miaka 18
0: seta ku microphone.
1: Mama wange namubona kungandia umiaka 18-12 okuva na otira nga mumbona kubaba yeti mumbona nga kukuva buto bwange bona bona.
0: Dada ya jawa.
1: Dada aliyo. Aye shinde se wano ndide mumpe kumagezi.
0: Magezi gatia.
1: Nendo no mulimo aye tidi oba mja kumfunira tidi.
0: Oyagala kukola.
1: Nenda oba kukola oba kusoma.
0: Mukadde kano obeerawo.
1: Tuba namungalwe.
0: Mi dada. Katukole ku nsimbi katono katukoma oba dia ensonga yeye tulese mu studios olunaku olwaleero.

yule katuvueyo. Mbaire ndi kutegeza kukurumba ganyo wabaire. Wabaire muiwanga Uganda. Abasaradanga bazanise munu nga yobetaga. Baya unaune echifanani, echiwanga Uganda bitongole ebizibizebu ya kunu. Kati mpulirizo uliri echabaire ekiseka. Okusinzira kuba nanchu ukachuka muiwanga Uganda. Bategeziza nti echabaire ekiseka. Chiongera okwegumiza okuinongola lwachi eiwanga lya America lyata mu category ya mawanga agali obubya ino mu nsongere byebyokwerinda nebyo byobula mbategeza America anti abali Uganda ngamuli ba America mwerabirire eiwanga lili bubi kufa kwerere mpuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu wa kibiina kya National Unity Platform awandise ku kibamba kye yategeza ebigambo bino. Akuma nti regime obo kulembeze bwa Yoweri Museveni president esasire yawa bava yo betonda eri yabanansi abandi abava yo bagezako okusiga kifananiye cha iwanga Uganda ebizigu chokanga kifana kusiga muntu bizigu nga tanabye ngabali kobera amazima nga goli wakania mpuliriza buti nga America etutaire efrimia advisor or not level eyomu kuziogwa kuna not travel ngezira muntu wanaba ngatambwira kwida unonga America bakululwe America etegeza nti abanansi beiwanga lya ife muiwanga Uganda lya abulabe okubanga tubamu tiyategeza ebola yonka yategeza nebyo okwerinda nga bino abalenzi okuzanisa emundu mu bantu okwitagana okwe emundu mu bantu mu public maku bagana amasasi walondole emundu yavwawa nga mpainza kuinongula echabaire ekiseka nga paka yebulye nezira kitongole kizibizi UPDF echa police tukalifu na ripoti

Entina baji kubye gole muku zero. Basambye nga batayina manyi mu maguru. Waliwo ensonga lwaki Messi yakikoze ng'ensonga eyo ya bwakatonda. Sasobola kudda kubagamba nti Argentina yange tekyatutte. Nina kitegeera ng'eri wabula y'ennaku bbiri nti Argentina tekyatutte. Mbuzani wakitegeera otya Mr. Bugingo? Kasita nalaba nga posti ziyita nga ku kigambo Messi bongeddeko nga bamazeeyo nti Mezaya, nemanya ekikopo kigezi. Mezaya musaali ogu bamuyita Kristo ye Masiya. Tewaliyo Masiya mulala. So we twabadde tutuuse Katonda yabadde ayina obiyingiramu ekikopo akiwonye.

0: General Mugisha Muntu omukulembeze w'ekibiina kya Alliance for National Transformation yeno nakolwalira Jire Maiso na yavaayo yajemesa n'okuba kubyogera ku nsonga ediri kutambula mu iwanga erya Uganda yavumirira n'ise kuvumirira yena yena ekyabakulembeze ab'ebyobufuzi abali kujanga Maiso n'okuba nga bagemebwa encyo n'eigulu baasibwa awazira kuba nga bafuna bbeeru. Mugisha Muntu aiziza mabana Uganda amaani abali kuwa mwamani kati ya mutatya bino ebiriwo buti ebiri kujja Maiso mu nsi eno biriwo kaseera buseera buli kyakunkyo nga bizirawo ebigambo ebiti byange byajja eno Mugisha Muntu. Mugisha Muntu akoba tya abana Uganda munaba kukwerabira mangu mukidi nga ebintu ebiri kolebwa esaawa eno byakolebwa kuukwa emyaka egyeira aye ababikolanga bakaaliwo akati so ni wama bino ebintu ebiri kolebwa leero tibyamwe. Mugisha Muntu wako yabana Uganda tya bino ebiri kujja Maiso nakolwa leero byaliwo okuyira mu Uganda wano aye ababikolanga bakaaliwo nakati kale bingi kamala byojja okubanga munanga owulira mu programu bikusika The Royal Program twidda kuba tujja kunenda weiwange eyo twidda kujja ku mulutalo olwabanaife abayira neiwange lya America Secretary of State weiwange lya banaife abamerica Marco Rubio ajire Maiso n'okuba nga ategeeza abakulembeze mu iwange lya America nti waire nga America eri kujja Maiso n'okuba nga ekola obulumbagani ku Iran aye bakali beteefuteefu okujja Maiso n'okuba nga boogezegana ne Iran olutalo balumale mu ngeri ya kuteesa. Kiki ky'otafune mu programu eno mukago omulungi maze okuba nga mbiteekateeka wena ndi kusaba wetyamira ku bizinensi yo ojje Maiso n'okuba nga oyongeza ku akalimi tusobole okuba nga tutambulira wala because ensonga kamala dema zokuba nga nkuleetera mukwano gwange ali kumpuliriza yone nayo sinzira okuba nga oli kumukutuyisa makutu nga buli doida kuba nga meseji yo ojibisa ku 0788209738 n'esimu yaife eya message bisooko meseji yo ku WhatsApp konka eidha kuba nga etuuka bulungi ate nga mukwano gwange ali kwenda okuba nga wangula ku lupiya olwalulo yo bingo masavu wena kalona akaseera baino batandise era kubanga bazana wena nigasta ibiri mwenda msam standard hasho nigeso ba okay as usual oida kubanga buterevu ofuna mukiso gwo kubanga wangula rupia oida kubanga ofuna mnango mukiso gwo kubanga wangula mitu alo 25 because abine 5 abine 5 abantu bana then mitu ala 55 abantu babiri star ibiri mwenda msam standard hash nigeso ba okay top pin code yo ya mobile money embe ida kubanga etambula madadi sana mkago mulunchi lwachi tutandika program kuba ene ya lero Dereva ndiyo kusaba taku seat belt. Ali kupichi pichi taku element. Kube bigambi bejo kujia mprogramu eno. Naduli. Ni Mugisha Muntu. Because abantu banaba bili betu niko gira ku. Mukwano gwangali kumpuliriza. Abasa adaba naba bili. Bali ku. Walala ni President Museveni. Mubisera ebya National Resistance Army. Ngeiri munsu konga bali kuendobu yinza. Jena Mugisha Muntu gwendi kwa gira ku. Yali kuni Army Commander. Okumala emyaka gyali mwenda mulamba oli kutegeera ensonga eyo so bwabanga aviro yayogera ku nsonga ediri kujja Maiso kintu kiwa amatu mwami Naduli historiko mulamba n'omu ku basadde abaalwana ino okubona nga NRA esurvivinga aweruweero era n'omu ku abo abakunga abanansi ba Uganda abatyama eberuweero eyo n'ebitundu ebirayine osaidi yawo mwekyo bitalo lweru tulayango okuwaayo abaana baibwe bajje balwane gavumenti eno okwidda mu buyinza so yena bwabanga tiimu si mu kubiri kujja Maiso mu iwanga yavaayo yayogera kiba kitegeeza nti program ya leero giwa amatu ogitegeere kale ali mu kibuga ekyaidinda nkwaniriza ali mu disitulikiti yaidinda ali eluwuka ali eiganga ali ekamuli ali ebuyenda ali ekaliro oli Mayuge oli Bugiri oli Namayingo oli Mbale Sironko Bududa Manafa Tororo Busia Budaka mwena mwena omunange mbaniriza oyinza okuba oli Malaba webala okuba nga butevu weyinza ku programu eno abali ebutuma kire waife Buganda awo ali e Kampala ali e Wakiso ali e Mubende mikonjanga abali e Luwero wali emikono gyaife watuwuliriza nga basinziza mu disitulikiti eye Kayunga tulina mikonjo gyaife bali mu disitulikiti eye ye buvuma tunamikwanje febanja bali mitiyana mubende bukoma nsimbi wona wona ye mikwanje fali kutuliriza bali mtalama yanjanga bali kusinzira kubitimbe nkani ku internet nga watufu na bulungi wala ni mikono janga bali kungubira ku mkutu gwefogwa njaka Hassan Muwanga ku TikTok tubaku live nga tujamaiso nokuba kutusa ku nsunga nga bali tambla page yongere kuba ngo jilikinga oji following oshialinge otapinge osobola kuba nga butrevu ekumira mukutegera nsinga bwe tambla mukago mulungi katusimbule obwire bwajire la 15 ne dibise kusawa e 10 katusimbule tuti
1: Oli wakati mprogramu ebikusike, mwomanira, amazima agali ya inuma wensonga.

0: kugamba ngemba labe obuwere ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu sizes enjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu za fe
1: Owa boda, ndire eti ayinetagwa kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
2: So, lero nasuru wati ya sura kufara ku idwaliro. Sanyi gane chikolo na kabiri kuso kuwa ate no kutu kuli kuno baino. Ne chindi. Kawala kange. Kona kanda kisenyi ga tenga no mubiri kuona kukasuye ino. Kale chendi saba. Ofuna wa boda wondi ya kutuwala.
1: Ayo wa boda iwobo neko ine ebizibu binji. Aye nina amageza aga ebizibu ebe na byona. Ni saina honi.
2: Sinahorn.
1: Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma ngolimu chamufu, azibu kule nindo, edodi allergies tadibonamu. Ate akuweweza kunomu suda. Oloni echikololo ni senyiga, ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn, oide mbula muwe wabulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku, jobo na umusawu. Obuba kabuno, bukakasibwa, bana ifaba National Drug Authority.
3: Eidagala lino, lingi zibwa, elali asansa nizibwa, abazi Pharma Cuticals Limited.
4: Yonami kore na ye, toli na kuva kuru gafe.
5: Chifuma chukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na jisubdanga tichiku waku, kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalu mizibwa ulcers, nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup. Daga ni mfamas, ni mudrug shops, donadona mu Uganda. Bia kakasibwa, ne chitongole cha National Drug Authority.
6: Oluso gandiko season 2 wuna kubye kodi tandiko lugendo lwa kuwangula chape cheitaka buti nga we wandisa no mutolo mlala gonko gwe senti osobola kwido wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba kube ku not musambi tan musambu not mukaga abiri nandala chinana na munana oluso gandiko chape cheitaka mungalo
7: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatua semba yokusimba ngebo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona, bulimuntu alikuogera kunimiro ndaleno.
8: Nechuchi.

0: Ene, bazoka akuwa duma kubisamu emirundi ebiri oba amadi gatoni oba musana gwase eisa nulia emirundi ebiri mukwano mumakungula tujja kutwala makola tugali sente daife tufune mu amata
1: mukwano gwange zena season yeno nija simba bazoka
0: okufuna makungula malunji duma kubisamu emirundi ebiri empeke da dume diri ku mutindo edigumire cheya nendwe ile na makola malunji agente Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakatea gani wa maduka gebi oblimi, age sigika,

0: Ata kuwa lizechika akulaga chifo alene katumana gane nga tuinamira kuba samozi.
1: Hakubona bona takweta mgeni akienda na kigia enoni nestukira omutonto ababiri muntu omalala kisolo nava bubala ni mukazi enaluswa yolirekera omwana omulingira nga kumira oba male yolwa lero oba ntamale yava bubala ni mukazi enaluswa yolirekera omwana omulingira kumira mwasa akuna ngogundi asena ogundi asena ekyo mukukubeta libansete kiriba musika enjire entono nereeta omutanda abaana baabane naife nabeeta abaiga omulusoga napa omwolenzi ni mwase omuwala nina mwase ife twava bunolo twaida twakunguda buvuma yalema twaida paka bugabule yo mukyale kyegwase enganda eyo yona buti byalema obala yeyongera paka ambali yaida yasibira ebubala kukyale ebubala era buti weyatta weyafumita ifumulie akula misa kuti hundi ni nze mutabona wa mwami wa Yesu Moses mazima webuduba mwidukuru wa Christopher mugwira alambe kuri nyinyi yabwe kaitono awumule mirembe kulwambi bya buduba ni mwidukuru wa mwisa nanzi manguleti basilika damali yena alambe kuri nyinyi yabwe kaitono mulwambi bya buduba kubuyibule ndi mwidukuru wa baisengobi chova ni nze ngobi sa Ivan ngobi mutabane wa mama wange nabiye base ensi buka yanta igirwa mwigozeri ikumbya ndi badada bange bona bawaisa sula basirima.

0: nenda kakasa anti oka aliku chinana na muna na katolize muka agapisoga royo radio ondi kumoyo edachika dirima kumi asatu na hiviri atenga tukopi kugaba kusente kudachika makumi ya binetani echu machaso kacha agnyola kia agnyola cha agnyola butichigabi abantu ikumi negabuti star ibirimada msambu onige star ndalash ndiye kubira kumu wanguzi kuba wanguzi ekumi ya bandi betu vuo kumanga tukaba sente tomana ni nzo bandi kuba kusimulio niga star ibiri muenda msambu star ndala ash mkube isimu buti mwe mkukupira isimu ligeme wakakazi zentu udufunye emitu wale etane etane elibula ya abantu ikumi abandi bandube mbo gabira kubona ndiye kuba isimu niga star ibiri muenda msambu star ndala ash maganda oina chonko mwemale ngabe sente dino oba mkube isimu oba be
1: bafune sente mwemale
0: ehe buti nambu na mkize kubana ange ngwabu ile bunu buti ate gakaridi ya kata kumbale wano mkutu ya kwa likampulize kebile nzivino habasa adabano obusa adabuno obwana bachaba zinga mbuidu kuru bachaba zinga mpegano balinuwa mkisa buti bateze achikile isaza rie buvuma na achikile isaza buti isaza rio tuliete titi rio busi ya na mayingo
1: isaza rio ange rio
0: hanti tuliete titi ya tuliwe rina
1: lije buje rio nga weriri
0: hanti na mayingo tujiza kubusi e uo ni busi ya riao
1: busi ya na mayingo
0: busi ya na mayingo tibu koli si busi ya na mayingo
1: hatu hidi kutiwano wako liyari kumpino hae hereba jiro buna
0: hee ngawala na,
1: ngawala muku
0: walugi so, andalu wangu
1: hati mzee yaku zee muku ere
0: hee
1: so wali endani zenu meyamani yoro songero bulunji
0: chofadu uzi wali wangaja kuru wangu wali kubira nswezi baku wa amani
1: bansi ba, nikabulunji
0: baku sinikabuka lamu
1: hera tija kupaswaza
0: hae zo mse gweni nagu ebufuma yetu asibuka ifikula tuwa vere ebuna utuwa ide ebufuma mutifo ifuku sababu sabi sababu ya tu wembe wembe manya esama wembe kuba kuru wanga nzemba za kutabu baida kubati era inurugeze gezi atwogera ku bichi ndwende kuida ebu ebukoli etu kujja duze ebu alugoma ndi kwenda atunda amaida amabisi nenda nguze ku maidu galu ku minkalange ku ndiye ku kuba inzo kubati ndi kwenda gami twale 10
1: so aida nago
0: baane tirao
1: waka fena kawo maka dodo
0: ah fena misalero bubi kaalu sandu awo kulia
1: bandi kole mirimu mbonu wa dodo mwena te nduoduo
0: nduoduo kadangi katono echi naba muso gandi ko muso gakoba abana magana ze nko yokugerera enfumo engero ebe nsambu daba soga muso gakoba
1: dakobe
0: ati akino omuto muso gakoba ndi aki ino muto aki inaliria aye chikambe cho wochi wochangu wa speed
1: so oye nzenze na nguwe ikale eranzi osadake yomze
0: omuso gakoba
1: changu ye iwe ni wobo changu ye
0: ndi aku iza mvye ira aba takuenda waka
1: omuso gakoba ati aki ino muto
0: aki inaliria
1: speed kwa tamu speed tupone
0: kwa ndi kuenda kui yaku kwengiri nga abantu bebe mana mluvuka tubate kekere chivulu tutaye chivulu
1: ebu mana
0: nige star ibiri mwenda msambu nige star ndalash otempini ya chama ndide kula senti edi indi mudachika mpawe daga star ibiri mwenda msambu star ndalash tukulizeku ngabu ya mkubayi simu rio mwanguzi waife kubani eiku mbembe rina nkalikula ebula ya abantu abandi ikumi tomana niwe na mkisali kuhiraku nige star ibiri mwenda msambu nige star ndalash otempini ya chama osiriki kile echintu kino kiri serious tibi akudonda atenga sente kwetu bantu kabira abantu tuenda ino buli muntu abe kuno bwafuna bwofuna maka sente oh laso zoku wangu labe wa misaza be shaban ndi kwenda kuandisa yo kabantu aba masaza gano amanga bugweri bukono bukoli na haga masaza ameka asa twagali bulayo kuba buti ya masaza ruuka bugabula butembe ni bula moji ai bula moji eriyo musa adono yo
1: mkwa ilimewa aliwa
0: nani unono ya ida mwise nkwanga
1: mkwa ilimewa
0: nani uyo mwise nkwanga
1: walala u julius
0: ni kuenda mwa ofa kumu wandisa kubwa hiriri anku bile buti ndi kuba isimu omu wangu zikuba na iku mmi ndi kuba ngala abantu babiri boba ngofu ni sente kaka sandi isimu oligema nige star ibiri mwela msambu nige star rush ale nini ndekule ekiuma kieniole maganda pay attention ndi kunige ekiuma mkubire mbone namba ile namba ili zilo msambi itanu isatu chenda na muenda zilo mukaga ni namba disemba yo zilo msambi itanu isatu chenda na muenda zilo mukaga ni namba edisemba yo ndikuenda opa attention na ichuwa macho chinige chitaniga namba ya dindi kabili balai kumbasoka balindeku mema ituwone chintu chiri serious tuwone esente diguye kuisemuli obabe iwali kuzana buti tanga azo mkisa ningo niga star ili mwenda misambu onige star ndala ash chisa wawo chaya chikunio kanga chimi ya mulilo ba
1: beja sigo
0: wali spain ya wangula spain ya atwala buti ati ono musumba ya betting evi na nivyo ulimba
1: ya livyo mutufu
0: he
1: elu kubye ulimba chagiza taba wanku mutufu hey chona tuwajito ula kuenga ayamba game isimu so mbwe saa wita nudi na wapa vanda wapa lamba ila ino
0: omuso kakoba munangi hello ayi kayo game onti isimu noma na novaku ali mbia te radio ni producer
1: na mwira mu mukubire
0: akenda na akija
1: enunga
0: omukazina yayo obuliri omusoga to bakuba
1: nenunga yona
0: yabo omusoga te bali chusa
1: nenunga yona yaduma
0: choba nkobera ali musoga anti akayu akaliwiririzo
1: kana misomulambo
0: aha buti akenda na akija omukazina yalachi
1: obuliri
0: omusoga to bakuba
1: akamya mara yavaku
0: Achena na achijia omuto onto tigustukira anoni
1: Enoni nekolachi
0: Edo nensambo daba soga
1: Enoni nestukira omuto onto
0: Kwa omukazi wa wali kwa lobi Aba wali kwenda kolachi Kulambala
1: So achena na achijia omukazi na soga kolachi
0: Pera siba kuchira lecho Ndiku beisimu Ndiku iramu Ndiku bila uundi kubo yo abagemye Abantu banji Zero musambu na Zero musambu zero munana Nka ganandala Atanu nandala Nena mbe nisembe Zero musambu zero munana Nka ganandala Atanandala ni namba edisemba yu Katukube isimu Kakasi senti odifunye obabe Ibra abantu abandi ikumi Nika star ibirimwenda musambu Onike star ndala ash e Senti tulijaga banga TV buru wa kutani
1: Elabuti
0: abatani suzano uruwa leo Uruwa kutani ule Okule kuru aduzi Tujaga la TV Iyo mtu asinzi okuzana emiru ndiye minji Fe bintu efetibi ya kudu nadona Tibi ya kulimba limba Ebintu vilisa Tila msa kumkola loja sichama na wavuka Ebinda
1: Hey, I don't know. Oba gabiye kunamba abaye atamule kumtaxi lero.
0: Elebrayo, tukobe abantu tujja kuba gabira kutsa imeka.
1: Dashi kimeka.
0: Atanaitano.
1: Abantu apa muidinde yo mchalo.
0: Mm.
1: Tuli wanoni kansala wa imwe. Oba vuboka, omunna nubu munambulera. Ayenge ebintu byali tambizanga bulunji, ali kuna bulunji. Akasente kaligo ali kulya bulunji.
0: Kuti liyo muntu ngali eyo nga yali enzo okwa nsamuso gandiko.
1: Mm.
0: Ayenga ebibuzo jja asobola bituuka. Echa mazima, oluso gandiko Mubi nubetu libu zewe uwelele Monsambo Okwe wandisa kwa nku mitanu Biko yiko biko mula ino Tienda hapa
1: Eza chiwe mula ruli mi Echitake zawe yende hapo yende atenga mule vizidamu Echigambe uchisalemu
0: Nchisazemu Nchisazizamu
1: Ruli mi eza chiwe mula, nolu oluso ga
0: Anti kwen kukuza ensambo eno
1: Nkobye chikwa yiko Tujia mbikuwa ikongo yu ntupatu wale kubikuwa iko
0: Omuso kakoba Ati ama ino masiru Gasi sinarira Na agakona Kwa buti olupu sinara Nga baida kuya Hii vitila wena utukulize kutani Ngekiu mao Oluso gandiko tuenda kuzaba ntugule Munangi Ndiku wenda kubuzaba ntubata Anukuba wa ofa
2: Hello
1: Wanji nyabu
2: Zonalu wali diya na hivinga Mchale ngini ya Godfrey
0: Mama
2: Anji
0: Walikuenda kubuza muso gandiko
2: Hii
0: Wee nkubuza uja kuida Bintu vili siri ya chenda vya kudondo uja kuida
1: Ingini ya na kuikirizo kuida
0: Buti Anji. Buti gema Akasi mako kawulize bukaramu Omuso gakoba
2: Akoba
0: Ata afune
2: Ata afune
3: Yinkaji.
0: Mangini yana kugirira kugirira nyuntu ngakabira. Kasiri semukaga busoga royo radio. Munange.
4: Hello ngobi.
0: Wanji baba.
4: Weba
0: lo kuuliriza
4: Kali kali
0: Tulibuwa mtu ekateka tukai kutani kakubuza Mtu wadako wate watu yetu buuza Tulibuwa mtu ekateka
4: Wechiri mkulu.
0: Ni nani yeno?
4: Ni Joso kusinzira nambali.
0: Joso, enambali wa naiganga?
4: Naiganga, uwe ni wabaisi.
0: Buti, oyenda kuida kwe wanisa oba be?
4: Nenda.
0: Mkubuze, chibuzo bochituka mkuwandisa kubwerere?
4: Buza.
0: Omuso gakoba? Ata hidi kiita?
4: Hakuna milo mliro.
3: Echo chiwuse buva. Bakuwe.
0: Erina lyo ni yani nkuwandise buterevule.
4: Kawanguzi Joshua.
0: Kawanguzi Joshua, oyafu ni namukisa soka. Kawanguzi Joshua. Yes. Oli muyise ki?
4: Muyise igaga.
0: Muyise igaga. Ovira ku kyalo ki?
4: Nambale, Irenzi.
0: Nambale, Irenzi. Igoroza baleta, baleta baleta nambale. Nambe ye isimu. Ha, didi. E namba yange, obachi, nisoma ku namba yu, ee simu?
4: Eri ziro msambu. Anana andala. Abiri. Nkaga na isatu. Abiri na ina.
0: Mazo kuandisa mtuso gandiku, era oba ina mkisa wabwelele. PM Gaming, Royal Bingo ne kuandisa sisa kubwelele.
4: Amina.
0: Kali, weba leino. Buti, nikuenda yoku. Abantu abandi bana, bembe mpe kuofa. Kuandisa. Kunkumi kuwerere nga nkubuza babibuzo bya luso gandiko tola ke chumecho tola ke chumecho aha ndikwenda ogemu uyu saban munangi
4: ala
0: sebo
4: ulaba mweta kumwali na ndio district kamoshi
0: na wandi wane waifo wane ruku bandulungo ve wankole
4: wano center
0: bomali
4: wanji
0: oli mwise chi
4: oli mwise kidugu
0: oli mwise kidugu.
4: Yes,
0: bwe nkubuuza ekibuzo n'okituuka oli lwedde okwedda mu luso gandiko
4: bwekiri
0: buliza bukalamu omuso gaakoba ataakwaliza ekika
4: agale mugo
0: wanji
4: ataakwaliza ekika emyeofo
3: kodi wesakanga wano kulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
0: abantu babwe tate bwangu ata akwalize kika akulaga chifuo kabuzo kangwino bitizao saban takwe chuma takwe chuma chivire ku bita walala kusiro msambi ina mkaga itanuziro munana isatu isatu isatu ziro msambi ina mkaga itanuziro munana isatu isatu isatu munangi takwe chuma. Hello.
4: Hello.
0: Sebo.
4: Weba lokuweleza.
0: Weba lokuuliriza.
4: Olini katuntu Muhammad asembya eri aliagoba okusinsira ne bubingi.
0: Bubingi kiri mu goroza kyeri.
4: Kikerera.
0: Maige wa ifere. Buna abuno le buna numba. Oli wenkuwandi so ja kwira muso gandiko singo tuke kibuzo kino.
4: Mpandika.
0: PM Gaming ne liku kubuze kibuzo uliza bukalamu. Omuso gakoba. Atambule mpola.
4: Atu ukavala.
3: Echo chiwuse buva. Bakuwe.
0: Koba erina lyo.
4: Ama ina gange.
0: Koba erina. Toli mulangira sebo.
4: Erina eryange.
0: Yes sebo.
4: Katonto Muhammad.
0: Katonto Muhammad.
4: Asembia erya lyagoba.
0: Goba tolitaire kutitoba awo. Lyagoba. Ovira kuchale chawo. Olu nolugezi gezi. Ovira kuchale chao?
4: Chabu vinge.
0: Bobi inge.
4: Hmm.
0: Aha. Egoloza uleta pati yeryo?
4: Eh?
0: Egoloza chi?
4: Kitierera.
0: Kitierera. Aha. Mulio, oli muisa zali ya buna?
4: Ndi muisa zali ya buna.
0: Buna. Soma kunamba yesimu. Buna, ole buna anumba buna.
4: Buna.
0: Buna. Eriyo buna buno lebuna numa ni buna. Bana Muhammad lyagoba.
1: Mutonto.
0: Mutonto. Katonto.
4: Buna buna lebuna numba buneno.
1: Wewe ndaga ino mutonto.
0: Katonto. Katonto.
4: Enambe yaisimu.
0: Katonto.
4: Wanji.
0: Sasa baleta buna buno lebuna numba oluwa watufu. Kuba amasaza gali abwi. Buna. So manambe yaisimu.
4: Enambe yaisimu 0 7 8 0 7 4.
0: Mhm.
4: Asatu na andala.
0: Mhm.
4: 00.
0: Mhm.
4: Ina 00.
0: Ina 00. mukazi wewe na yona tumuandise echeka chonya tuchiwandise
1: awama be
0: kale weba leino takwe chuma
1: katiko bo mukazi odinze ndi waamani katonto
0: katonto Muhammad Lyagoba tumazo muandisa
1: katonto
0: Muhammad katonto ii bana katonto yende vile serious
1: mudio wa salaku wako wabati ya waleta wati ya liyongo basazegu
0: takwe kiuma
1: bakati kato
0: mwanani
1: kagwa
5: alo sebo
0: sebo
5: wano kabibu mwene gasbo
0: kabibu wano mchibari wano
5: mwene kweidi
0: ay kabibu uja kuwa nsawazai kabibu zetuwa vitu oke
5: ay we mbeleza
0: kabibu
5: sebo
0: oye diyo bali batu wanga mkuende ino
5: na iga
0: ni gali ya ife ili jawabu ganga
5: mkule nkaire
0: awa ile wakowa uli zabulu kalamu
5: mwini kuulida
0: omuso gakoba
5: atia
0: ata sima
5: ata sima
1: atia ha
5: takwa iza mugabu
0: olinu me
3: hey kwa niwe sakanga
1: atia ha
3: wano kulega ntumbu kulega micha kuwa galabu ongo mpirita okubye keye
0: ae kabibu mnangi
4: ogenye wandira matiyo kuwe bugambo luka
0: hee hao bunabu nabawa ifo wale ukupa waka bibu ukuja wale bugambo mganda wazomu pegano ukupa uja ye
4: yesewo nenze kunso ya chivuzo
0: matia
4: wangitewo
0: alikuenda kukubuza ensambo edaba soga
4: yesewo
0: omusoga akoba
4: yesewo
0: ati amisa
3: Hey, kwa niwe sakanga
1: asigari nga bitawe nao kuziro msambu ina mkaga
3: kulega micha kuwa galabu ongo
0: ziro msambu ina mkaga itanu ziro munana isatu isatu isatu ayo sabani
1: oba ziro msambu mkaga munana mkaga
0: shinana mkaga abantu boli kuntu lako echume cho chibali kuntu lako bawa angibati eda abona abazele ba senti magret ate
1: katitu wako
0: lele uluku swala uluku
1: vidotibi ya wakalachi
0: tibi ya senti magret
1: tibi ya senti magret mtu wako nukukwe imenika
0: elibu la yedachika muka wakugonka ugaba senti edini nika star ibiri muenda musambu star ndalash star ibiri muenda musambu star ndalash wabanga toso vede kutuoka kuwangula kwe wanisa mwerele nika musenti ufune senti nika star
1: tole merabia na biona
0: nika star ibiri muenda musambu star ndala ash ufune senti
1: ebula dachika mkaga
0: ebula dachika itan saa wadino
1: mkagwa
0: mnango we
4: alo
0: mnango we
4: ono ema sikari inaruwelewe vikiri
0: isama bas
1: ema buti ema ema ni
0: wabukoli
1: ni wabukoli ya musasulida ema osikola kuida
4: kisoboka
1: ayo basoka bakubuze mu
0: kankubuze ekibuzo okubati ni gani ye
4: ono ema
0: kumana erina lya ema tiri erina lyo nka koba amainago amatufu
4: wandera ema
0: ndi wa wandera ema
4: esebo
0: omusoga akoba
4: esebo
0: atu ndanga yolesa
4: abaza mangu
1: noyo wandera ema enaruwerera okola chibaba enaruwerere
0: So meri nalio.
4: Eyo yangi wandera Emma.
3: Echo chu.
1: Aya skali wona wona bangani we nokumo bwira. Dasolo kwite no Emma.
4: Tsoboka tsoboka.
0: Wandera.
4: Sebo.
0: Oja kusobola kuida muruso gandi ko bataja kusobola kuida.
4: Nze kazi to nko bana sobola.
0: Ati ndi kuwandisa bana abantu bebukoli.
4: Bandisa.
1: Mwandi gampo.
0: Oli mwise chi?
4: Nze ndi mwise musoko.
0: Musoko abaise musoko nangafuna mwe aha ovira kuchaluchi
4: nze
0: ande ndibu zani bana muise musoko
4: naluwerere
0: naluwerere tine ye abana be abegeita mabantu babulido naluwerere aha e gomelo baleta batieri
1: e western division
0: western division bugiri municipality
1: western
0: division aha so mina kunamba isimu
4: Edisiro masafu mna na ina. Diku mna ina. Ana. Ziro ndara.
0: Kali.
1: Wandero kubi yote yoliku isomero chiyoko na kukwa sikali?
4: Nalu uwelele primary school.
1: Nalu uwelele ndakufa kuna lu uwelele primary. Tiba ibe bintungo zira yo. Wandera.
4: Kisovoka kubanga tulibanji.
1: Eee.
6: Kali kwenye staff ya nalwe primary school oti mbende ino.
0: Mnangi? Owe.
7: Wange.
0: Ni yani erina liyo?
7: Nizwe umaru.
6: Rimbogo. Wena lina ilalo timbuzi.
0: Ayu umaru bana. Umaru ebintu vya tibiri. Biakuno nado nda pudo nda nipaka viti.
6: Mwami umaru.
7: Wangiso.
6: Erina ni wani?
7: Isiko umaru.
0: Isiko umaru ulimu igolo zachi?
7: Bulange.
0: Bulange. Na mutumba?
7: Yes, sir.
6: Oli mwisei yada?
0: Oli serious, uli kuenda kuida kukontana?
7: Yes, sir.
0: Uli zabu karamu?
7: Yes, sir.
0: Omusoga akoba?
7: Akobe.
0: Awatari uwo?
7: Oche, okay, nabadi yama.
0: Bas.
3: Echochi, uuse buva. Bakue.
0: Isiko humal?
7: Wanji, sir.
0: Ndi kuenda kuku wandisa.
7: Yes, sir.
0: Humal. Enambe, uliku chalo chao?
7: Chalo chao Kirerema.
0: Kirerema?
7: Yes, sir.
0: Binti hivi koyo kuwanisa. Migolo za cherio?
7: Ya, bula ange.
0: Bula ange. Olimu isa igaga?
7: Yes, sir.
0: Imu abembo gobeni?
7: Yes, sir.
0: Enambe yesimu?
7: Yadizi zero, musamu zero.
0: Hmm.
7: Iku mene isatu.
0: Hmm.
7: Musamu na mukaga.
0: Hmm.
7: Iku mene isatu.
0: Mm-hmm.
7: Mukaga.
0: Mukaga. Zero msavu, zero ndala ya sana msavu mkaga na ndala ya sana mukaga. Sebo omazo kuwandisa.
7: Kale so.
0: Obe ina mkisa wakuna. Ndi kuenda yumulala yonka. Abasigereo.
6: Abasigereo. Niye.
0: Abasigereo. Nti bukono nekali.
6: Hmm. Ata inge busiki ne bukono wale.
0: Anti ya bigambe uwe garangu olivi gaitaga. Nobo likuono na. Ati busiki na bukono. Oliko machi chene chene. Takwe chuma. Takwe chuma. Tunde chuma. Nyole chuma.
7: Hello.
0: Munangi.
7: Hello.
6: Yes, Sebo.
7: Hello.
6: Mkagwa. Hello.
0: Munangi, we. Ndi kwenda otekwe chuma mbuze ibuzo. Eh, dachi kiribula yiyo. Dachi kandala yonko gaba senti. Nika star ibiri mwenda musambu. Nika star ndala ash. Star ibiri mwenda musambu. Star ndalash
6: na mukisa
0: seconds ribula ibubule
6: wanyizo kujia mwiku mieri sembo
0: dachi kana mperi kubula yu wow. Tanga zo mukisa star ibiri mwenda musambu star ndalash nte kateka daluso gandiko ido kalulu mwanango we
7: wanji
6: so toke ndeze radio sebo
7: ndadi kendeza
6: kari kendeza baba
7: mpuyo.
6: Aha, awe mbozi kwa makerenda.
0: Ni nani ye onu?
7: Mze. Bandi chamu ye na munga sivuku mune.
0: Mwigolo za sherio?
7: Na munga alwe.
0: Elimu chiguru?
7: Ye.
6: Hey, muku mune.
0: Uliza bukaramu?
7: Ni ulira.
0: Muku mune we?
7: Wanjisevo.
0: Omusoga akoba?
7: Akobe.
0: Awazira inoko?
7: Awazira inoko. Toya la mchika.
3: Hey, kwa niwe sakanga. Wano kulega ntumbu. Kulega micha. Kuwa galabu ongo. Mpirita. Okubye ikeye.
0: Taye chuma. Niole chuma. Niole chuma. Taye chuma. Mbuze mbuzo.
7: Hello.
0: Muna anga we?
7: Wanji.
0: Mkubuze. Ekibuzo.
7: Oli wada mbo kubuza.
0: Ni nani ye Rina?
7: Ona ni mgeni mwa Ahmad Meya wa Kasansa.
0: Kasansa district je hiyo?
7: Buvuma.
6: Buvuma.
0: Bas. Sasa lianka ni kuela bila bila. Ni kwenda.
6: Kwenda ya kurembe.
0: Ni kuela bila vitu ndivyo sasa lianka. Rina ni yani?
7: Mgeni mwa Ahmad.
0: Ahmad.
7: Yes, sir.
0: Omusoga akoba.
7: Akobe tuuli.
0: Uli za bukalamu.
7: Kuulira.
0: Ahmad we.
7: Wanji sebo.
0: Omusoga akoba.
7: Yesebo.
0: Azira wa afuga.
7: Afuga budadawe.
0: Mama nzi. Owe sazali angachi wuse buva.
3: Echo chuse buva.
0: Ayo nasobu lango kusale kidiyeri weida kuno.
7: Iyo kidiyeri chabu yeriri.
6: Eee.
0: Koberina liyo. Owe na asembeyo. Koberina liyo.
7: Mugemure Ahmada.
0: Mugemere?
7: Mugemure Ahmada.
0: Mugemure. Mugemure. Ahamada.
8: Ahamada.
0: Ahamada. Ovira kuchalochi?
8: Kasansa.
0: Kasansa. Sasa liangiri.
6: Wabana uwa kwa lide mirimu.
0: Ovira mwigolo za cherio.
8: Busamuzi.
0: Busamuzi. Busamuzi. Ayo chidinga chapa zinga yano nze kubeyo.
8: Hey.
0: Ninza alichi kile sasa liangiri kuna nukuchita vya chikulo choba chapa zinga. Bega ano olumu isa chie?
8: Olumu isa mayagu.
0: Mayagu.
8: Yesema.
0: Mayagu. Nambe ya isimu?
8: Zile msambu anana muenda.
0: Hmm.
8: Msambu na isoto.
0: Hmm.
8: Zile mkaga.
0: Hmm.
8: Ata
0: naisa. Ata naisa tu.
8: Yeseo.
0: Basi. Shabani. Abantu aba offer mbako miizao. Aba na yedokwe wandisa ido. Balikwe wandisa na mkumidia. Chuma. Chiri kuniola buti. Ndikuwe nda gaba senti. The Royal Bingo Massive. Zana otangazo mkisa kudachika de dublayo. Star. Ibirimuela msambu. Nige star. Ndala ash.
6: Chide sobo muli wale.
0: Eee. Eee. Tusoka. Tuli gaba. Kansoke ndreyo. Njiniole buyaka. Nika sita ibiri
6: eh ngabe kuku
0: ndi kuenda ku chiniola ebintu bino biri serious
6: niola
0: ekintu kizia DJ Fanta olumalo okunwa amwe ebintu bye microphone kingite ileyo
6: niola
0: eh
6: zamba mba mvile kubutisa
0: watino olale loku bandongo
6: chi zero tuba mumukwano chilav love
0: chilav love
6: omukwano gobe chilav amu masuka
0: eh
6: mtu amugabo mogea ko bachi badage musoga royo yaida kutukola chi macho mukwano kwa kusitula
0: olire chingo ida Fanta
6: aza mwidi
0: eh ndakwire sente ndagwire esente eda abantu ekime abasemba yo
6: sana kujambo somesa
0: eh anti ndi professional
6: ine emfana nayo
0: eh
6: osana basomesa
0: ate waluzungu
6: abasomesa okere ati bakairika
0: ayo kudina
6: ya dinia ya dinia ya dinia
0: alle at once Atike mwagame kubunwe.
6: Bayuko wala blesa kulika sera.
0: Kare, nizo mwise maso wendeza Sir Ivan Ngobi.
6: Sir Ivan.
0: Yesebo.
6: Soko olindi, tuiditi iwe, mwagama gendo naba juwa. Elaba juwa mikwano, jaino! Otuna na mawembe.
0: Hey.
6: Kuchiri, wampa.
0: Wampa lwela. O wanta atuwe.
6: We.
0: Sivula, tuwe wanulekele DJ Fanta. Akube kilavu lavu.
6: Tulijamu chila.
0: Waisebo, wainalebe, nibanyaba mwe wale kubanga, msebo wale kubanga mtambla ni ife.
6: Kani ya mtu naira akakomo. Wakabu ineku? Akawani kwa wakabu ineku.
0: Kwa amba kwa tia o, wanaona.

0: Oh, did I manage to remember Mukwano?
1: Remember, Lunenga Jerutandikam. Near a Tandikam low, Liranga, Lutiko,
0: Lukukamia, when
1: the Romukwano.
0: Booty. Adia Yonga, I go be your Mukaz. Kubi bila kuzeku chidala babatazikiza radio alikuwe soza hee hee hee hee mama uwe jisigezo kubanga uwe mbubu na mbuna batuli kuba
1: kwe soza wa kwe kanta
0: obomu kwa nonga omuchala obomu ani akuli wano ngamuli ya omwe gemi kazi mumba tali mchufu banga kugemi yeku
1: hee
0: yoy din zoni mirwe ino mtuwa kunge maku matula ambe hide
1: hee
0: yangi maku munga lati
1: hee
0: Endolo nsobola no lote biroto ngatuli mwibanga ehe ajibu mtu aba ine edi ako bati endala bala kwa nchufu ba ii tuli mune badamu kwano bati nze atika endogere chama cho we wangi numiro ino muntu wala yobu nenga wanga diodit nalambalanga diduwa aha endolo nso anu lambale na kwa isa era bafu no buzibwe keyo tumuna ntindia yunga wamazo lamba laibu endidamu era tuida mtu alamba
1: wawe
0: Kuba aino kunge wa munga lomu anam na mbali.
1: Mwe mbali.
0: Ah. Uzana, uzana. Wala ilavu enuma. Ila mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena kweyo. Mwe bali kuba yo no mwena mwena mwena.
1: Lavu enuma angali unaka sente.
0: Nyomba waza sente. Yengu mbo mjitole u.
1: Fanta.
0: Kwele otu asule ndela itu ase kabwile wena mwena.
1: Eh.
0: Angatu suzende. Atine kuleba. Adi mu janengo mu buzi mu bo watali send te walira love tenyuma love enumira wona wona
1: kitu fidi wayizoku be send nga wazala
0: wazala bantu banji bayine send mu komedi yanga baba
1: nga basu nga buzibanga nga akobati wo kai buzibye
0: yo egendereze obitanku walwe muruka letu bitake daba gege dabai omucha ale no muito gweno musa live gange zali kuwana mwimi
1: ngezira ngo kwano wazira
0: awaya gano le kali bali kuboda enge mbozo musa daenda linge kuneni mabawaye
1: ni bodo okobye chinene gali
0: gali nebigere
1: nebigere
0: ntambla we mwemerera sonze nkobere fetwa swa ke ndala ila twa seka twa waya twale takwe ebikwa iko twakamna ah bidinga tibuli kucha bidda kucha Wabone muto kwe gonyo lati kansuro kuke yuwo
1: Mwendale kusini
0: Chivoneke saidi wola ambale ndate kwe Walai ni wetumale miaka anga togira walai
1: Tavu
0: So tuwa tubira kumena mwena Chino njino mwena mwena mwena mwukwano Kwa zivuogwa mwukwane vizu vikende
1: Ok mbako Kawereza kumchala wani
0: Mchala nalongo aliku
1: Aliku mwereza kwa kembako
0: Alika tuka mwidira mwukati nukati Ni mwamulimu mkwano Uidi nzembe yone yogiza wakati Wa Fanta Bula di love wenuma Mufuna odi za Nzembe kubiza na mbavu kwa kufuna bakaji
1: Love wenuma nga mkema gana
0: Nyoteke Ale love tenuma nga Ngoli kumwana wabene Tenu mango kwa nabu kwa ni mwana wabeni. Lavu enuma kumuchala wali waka.
1: Wali waka.
0: Ngabu ira yenu, edi yaba kunizizi, bichi bichi tofu nye sentu. Uwe ira yu. Ya kuwa haga isu kayo. Gwe.
1: Ya kugumia. Ndeo tofu nye ido tujafuna.
0: Katuka, nalo ungo tulikuidiamu akemba kano. Ni mwaba ndio mwini mlavu.
1: Mwana mwini mlavu. Akemba ako.
0: Nalo ungo msimi ya kuhulidiza ako. Aye baba. Na kuna mwana ende ndulu. Tukakueleza na longo.